atọ dị ọma wee nye gị o ịbụọlachi ya gaziri gị ezigbo onye nke m hụrụ n'anya njem ọnụ. Kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a ịgbapeela ya gaziere anyị niile n'otu aka ahụ. Ekele m ndị nne na ndị nna anyị, karịchasịa ndị okomadụ, ndị ngwa ibe mbụ, ndị nke maara ive anọ na ya, mana si ndị okomadụ niile unu maizinu ka akpara m nka o na si ndị nke steeti Imo unu emela mụtu ele mkpiri ndị isi ochi na ụmụnne ochi asịmunu bụkwara isi ukwu atọ ndị wonu mberi iteme elaye asịmunu jọkwawo ndị isi ochi na ụmụnne ochi asịmunu bụkwara isi ukwu atọ ndị wonu mberi iteme elaye asịmunu jọkwawo mejiri otu aka.

Anya bụ uju akụkọ nke ụtụtụ taa. Taa bụ ụbọchị Satọde, abalị 13 n'ime ọnwa Mee, afọ 2026, ma bụkwara ahịa afọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gerenụ isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Onyeisi ala Bola Tinubu ekwuola ugbu a na ego mkpọnye aka mmanụ patrolu ewepụrụ napụtara ụmụ Naịjirịa nakwa obodo anyị n'inwe ụkọ ego nke kwalitere okwu akụnụba anyị. Otu onyeisi ụlọ akwụkwọ nke so na ndị atọrọla na steeti Oyo ezipụla ozi nke na-emezi ka obi na-alọ ndị mmadụ mmiri site n'aka ndị ntọtọrọla ha ugbu a. Aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti ekwupụtala ihe ha na-eme ijiri hụ na agaghị enwe ọnọdụ ndị na-ama aka n'akpa bụ ndị oji egbe eri nakwa ndị otu ọlụ ọgbalaga na steeti Abia. Akụkọ ndị a ka ị ga-ahụ nụrụ n'ozuzu oke onye na-ewetara gị ya na mgbe ụtụtụ a bụ m Clinton Obidaya. Mgbe tọntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a. Onyeisi ala obodo Naịjirịa bụ Bola Tinubu emeela ka o doo anya ugbu a na ego mkpọnye aka mmanụ patrolu bụ nke wepụrụ n'ọchịchị ya mere ka obodo anyị bụ Naịjirịa ghara inwe ụkọ ego ma tọọkwa ezigbo ntọala nke na-eme ka okwu akụnụba na-ebilizi n'ọnwụ. Nke a bụ mkpughe onyeisi ala wepụtara site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche na mgbasa ozi ya bụkwanụ Bayo Onanuga n'ozi o wepụtara ụnyaahụ bụrụ Friday. N'ozi ya, ọ bụ dịka onyeisi ala Bola Tinubu lere ọbịa maka ndị aka na-achị steeti dị iche iche bịaranụ isonyere ya mee ihe omume nke ndị ụka alakụba bụkwanụ ihe omume nke Sala nakwa ihe omume nke icheta afọ atọ ọchịchị onyeisi ala Bola Tinubu na-anọla. Gọvanọ ndị nke bịara njem a gụnyere aka na-achị steeti Lagos, Nasarawa, Jigawa, Sokoto, Kebbi, Taraba, Niger, Ekiti, Delta, Ondo, Edo, Adamawa, Benue, Enugu, Ogun, Kogi nakwa steeti ndị ọzọ, gụnyekwara osote ndị bụ osote aka na-achị steeti Borno nakwa osote aka na-achị steeti Kano bụ ndị nke bịachara nnọkọ a. N'iji too ndị a, onyeisi ala Tinubu kelere ndị aka na-achị steeti ndị a nke ọma maka ịbịa n'oge a ịkwado ya nakwa mmerịkọta ihe nke dị n'etiti ọchịchị etiti nakwa gọọmenti nke steeti bụkwanụ ndị nke na-enye ezigbo ntụnye maka okwu akụnụba nke obodo Naịjirịa ka ọ ghara ị na-ama jijiji. Onyeisi ala Bola Tinubu emeela ka o doo anya ugbu a na ọnọdụ nchekwa enwere n'obodo Naịjirịa na ha amịpụtala ezi mkpụrụ. O kwupụtara na ha emerila ọtụtụ ndị otu ọlụ ọgbalaga n'ihi ma aka n'ihu nke na-echere Naịjirịa aka mba n'ihu. Tinubu kwupụtara nke a n'ihe omume nke icheta afọ atọ ọchịchị ya gbarala bụkwanụ nke o mere ụnyaahụ bụrụ Friday. N'otu aka ahụ, onyeisi ala gara n'iru ịgba ama gbasara ọrụ nke ndị agha na-arụ ugbu a n'iji hụ na e nwere ọnọdụ nchekwa dịka ọ kọwakwara na ọrụ nke ndị agha na mpaghara ụfọdụ nke ya bụ obodo Naịjirịa na ha amịpụtala ezi mkpụrụ. Karịchasịa, ndị agha bụ ndị na-ebu agha megide ndị otu na-eyi ndụ egwu, otu ọlụ ọgbalaga na ndị ntọ, gụnyere otu ndị bụ oji egbe eri. Onyeisi ala Bola Tinubu rụtụrụ aka na gọọmenti ugbu a na-eme ntụnye n'ihe metụtaranụ ime ezigbo nnyocha gbasara ọgbakọ nke a ga-eji ezigbo ụbụrụ ịwọ nkọ na-eme bụkwa n'ebe a ga-esite buo agha megide ndị otu ọlụ ọgbalaga nakwa ọnọdụ enweghị nchekwa na-ahụta n'obodo Naịjirịa. N'otu aka ahụ, Bola Tinubu dịka onyeisi ala Naịjirịa masịgharịrị ụmụafọ Naịjirịa obi ike na-asị na ọchịchị ya agaghị ehi ụra n'ụdị niile ọbụla dịka a ga-enye ndị obodo a udo nakwa iweghachite olileanya n'obodo Naịjirịa gbaa gburugburu. Dịka pati PDP bịara kewe abụọ, akọwala ugbu a na pati PDP ngalaba nke minista na-elekọta Abuja nọ n'isi ya bụ onye Msumike agọrọla ụkwụ na aka ya na-akọwa na onweghị mgbe ha na-atụ atụmatụ ịkpọrọ onye bụrụ onyeisi ala bụ Goodluck Jonathan ka ọ bụrụ onye ga-azọrọ ha ọkwa onyeisi ala na ntuliaka elu a ga-eme n'afọ na-abịa abịa bụ ntuliaka elu zuru Naịjirịa ọnụ. Ya bụ otu pati ahụ kọwara na ozi na-efesa n'ugbu a maka Goodluck Jonathan na ha chọrọ iji ya mere onye ga-azọrọ ha ọkwa na ọ bụ ezigbo okpukpe asị nakwa ozi na-eduhie ọhanaeze, gụnyekwara ozi ndị zipụrụ ya a na-enyeghị ihe ikikere maka nke ahụ. Ode akwụkwọ mgbasa ozi nyere ya bụ pati ahụ na ngalaba nke Nwike na-edu bụkwanụ Gundo Mohammed gara n'iru ikwupụta nke a n'ozi o wepụtara n'ụbọchị Friday ụnyaahụ
Muhammad rịọrọ arịrịọ ka ndị ọrụ nchekwa dị iche iche biko gaa n'iru inyocha ebe ozi dị otu a siri pụta, ma nwụchiekwa ndị nke wepụtara ozi a chọrọ iji ya ganyere ndị pati PDP aja na garị n'oge a. Cheta na ụbọchị Tọzdee na ọchịchị nchere oge nke ndị otu kọmitii pati PDP bụ ndị nke NWC nke Tanimu Turaki nọ n'isi ya kwupụtara na ọgbakọ ukwu ha na Abuja n'ụbọchị Satọdee na-akọwa na ha eweliela onye bụrụ onye isi ala n'oge ochie Akelu, bụkwanụ Goodluck Jonathan, na-akọwa na ọ ga-eji aha pati PDP zọra ha ọkwa onye isi ala 2027. Ụlọ ọrụ Rose FM chetara na omeiwu Sandy Ono na izuụka gara aga na pati PDP nyochakwara ya dịka ha ji akwụkwọ wee chee ya n'aka, ebe ngalaba nke pati Nwike nọ n'isi ya n'aha pati PDP gara n'iru ịkọwa na ọ bụ ya bụ nwa amadi bụkwanụ Sandy Ono ka ha maara nke ọma ga-azọrọ ha ya bụ ọkwa. N'iji nye nzaghachi, pati PDP a rịọrọ arịrịọ ka ya bụ Goodluck Jonathan zere isi ya n'ọnọdụ a na-ahụta ugbu a maka ịkpọpụtawa ya ịbịa ịzọ ọkwa ọchịchị onye isi ala n'obodo Naịjirịa.

na-ahụ maka ya bụ Biafra bụ ụta kpọrọ Mazob amaala ndị agha nke obodo Naịjirịa aka n'ihu ka ha were ume ha niile wụkwasị n'ebe ndị otu ọlụgbalaga sitere na mpaghara ugwu na ọ bụghị na-eleba anya na ya bụ mpaghara. Onye ndu nke otu Mazob bụkwanụ Comrade Uchenna Mmadụ ji ohere a wepụta ozi ya n'ụbọchị Fraịdee ebe ọ nọ na-enye nzaghachi gbasara ihe omume nke ncheta ndị nwụrụla anwụ nakwa ncheta ihe omume nke Biafra bụ nke a na-eme taa. N'otu aka ahụ, ọ kọwara maka ndị ọrụ agha sitere na mpaghara 82 Division nke steeti Enugu bụkwanụ ndị nke na-ezipụla ọtụtụ ndị ọrụ nche n'ụlọ ụka dị iche iche nke dị na ala Biafra bụkwanụ ndị nke ga-aga maka ihe omume okpukpere nakwa ihe omume nke ijiri rịba ama maka ndị nke egburula egbu n'oge enweburu agha. N'otu aka ahụ, ndị otu ahụ agwala ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche dị na obodo nke nọ n'ala Biafra ka ha gaa n'iru ịhapụ ozi niile na-efegharịnụ bụkwanụ ozi a kọwara na o sitere n'aka ndị ọrụ agha ma na-arịọkwa ha ka a hapụ ha ijiri aka ha zọrọ isi onwe ha pụọ kpamkpam n'aka ndị a dịka ndị amoosu.

Ndị uwe ojii ngalaba nke steeti Imo ekwupụtala ugbu a na ha nwụchiela mmadụ 179 bụ ndị a na-enye enyo, na ha bụkwanụ ndị ohi, na ndị dara iwu bụkwara ndị nke tọrọla mmadụ, nakwa ndị bụ oji egbe aga ohi, gụnyekwara ndị otu nzuzo na ndị otu ọlụ ọgbaraga. Dịka a kọwachara n'ọrụ ndị a hibere isi na ịtụ aka ọjọọ n'ebe ndị otu IPOB nọ, nakwa otu nke ESN nọ. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Audu Garaba Boso bụ ya kwupụtara nke a na ozi nke o wepụtara, bụkwanụ oge ọ nọrọ na-ekwu okwu nyere otu kansi nke ndị nta akụkọ, nakwa otu kansi nke steeti Imo, bụkwanụ nke onye nọ n'isi ya bụ Comrade Ifeanyi Nwangoma, bụ onye gara n'ihu ikwupụta ozi ya na Owerri isi obodo steeti Imo. Site n'ozi ya, kọmishọna ndị uwe ojii kwupụtara na ha gara n'ihu ịnwụchi ndị a site n'ezigbo mkpagharị nakwa nyocha nke miri emi, bụkwanụ nke ha mere maka ndị na-anaghị ekwe ndị mmadụ rahụ ụra na steeti Imo. A kọwara na ọ bụdịghị naanị nwụchi ka a nwụchiri, na a napụtakwara ndị a ọtụtụ ngwa ọgụ bụ nke ha ji, gụnyerelanụ egbe nke AK-47 nakwa pump action, bụkwanụ ndị nke a na-agba chakakpo chakakpo, gụnyekwara ọtụtụ ngwa ọgụ ndị nke ejiri aka rụọ, nakwa mgbọ, gụnyekwara ụgbọala ndị nke ndị a zuru n'ohi na ọgba tuntum, nakwa ọgwụ nke ha na-eji ejide ndị mmadụ, gụnyekwara okpokoro isi nke otu onye bụ nke a napụtara n'aka ndị a. Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Boso gara n'iru ikpughe ugbu a na ndị a na-enye enyo abụrụla ndị a na-arụ aka ọjọọ, na ha bụ ndị otu nke ESN. Dịka a kọwara, otu onye n'ime ha bụ Uchenna Mmadụ Akọlam, bụ onye jiri ebube virus mara, sitekwara n'ahịa azụ Mbise nke dị n'ọchịchị kansil steeti Imo. Ọ rụkwara aka ọjọọ si na ndị a kpara arụ na ha ejila ọnụ ha na-ekwupụta otu ha siri na-awakpo mpaghara nke Mbise, Ngọkpala, Mbano, Owerri, Obowo. Kọmishọna ndị uwe ojii gara n'iru ịgbakwunye ugbu a sị na a ga-akpọpụ ndị a na ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na enyochachaa ha, dịka a ka na-aga n'ihu ime ha nyocha nke miri emi.

0: na-ahụ maka azụmahịa ya bụ ụlọ ọba ego etiti nke obodo Naijiria CBN agbatịkwuola oge ha nyere ndị na-eme POS ugbu a maka ịbụ ndị ga-edebanye aha n'ihe metụtara n'usoro nyocha ka ọ bụrụzie nke ga-akwụrụzi ọnụ na ọnwa Ọgọst abalị mbụ nke afọ a anyị nọ n'ime ya maka ngalaba okwu ego na ihe ndị ọzọ nke so ya n'elu gbasara nnyochagharị nke ọrụ ndị a na-arụ n'iji igwe POS na-adọnyere ego. Ozi a bụ na ntụziaka ozi nke wepụtara bụ nke edere abalị 29 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya, bụkwanụ nke a hụrụ na ọba nzirite ozi nke webụsaịtị ụlọ ọba ego CBN wepụtara n'ụbọchị Fraịde. N'akwụkwọ ozi nke onye daraktọ na-ahụ maka okwu ego na nnyocha ya bịanyere aka n'ime ya bụ dọkịta Rakia Yusuf, n'otu aka ahụ ọ kọwara ka ya bụ ụlọ ọba ego ebe a na-akwụnye ego nakwa ọtụtụ n'ime ụlọ ọba ego ndị nke dị nta, gụnyekwara ndị nke a na-eji ekwentị na-ezipụ gaa n'iru ugbu a, sonyere n'ihe a na-alụ site na ịhazi usoro nke nkwụnye ego na ihe ndị ọzọ metụtara nzipụ ya ka ahụta ha ka ndị ji akwụkwọ tupu ha na-arụ ọrụ ndị nke ha kwesịrị ịrụ. Ụlọ ọba ego CBN kwuputere na mkpebi a bụ n'ihi nkwekọrịta nakwa mkparịta ụka dịrị n'etiti ha na ndị isi okpukpo bụkwanụ ndị nọrọ na nso nso oge nke afọ gara aga bụ ọnwa Ọgọst abalị 25 na-akọwa ọtụtụ n'ihe metụtara n'okwu ileba anya maka ndị ji igwe POS na-eme ihe nakwa ọtụtụ ụlọ ọba ego ndị nke ahụ a na-eji apụ na-eme nọ na ekwentị na ihe ndị ọzọ metụtara ya. Ịmara ndị nke debanyerela aha ha. Akụkọ maka azụmahịa ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe na-apịtị kpamkpam, ọ dị mkpa dị ka ị nụrụ isiokwu ndị ahụ anyị weteburu gị na mbụ, bụkwanụ ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Anyị gwara gị na onyeisi ala abụọla Tinubu ekwuola ugbu a na ego mkpọnye aka mmanụ patrol bụ nke ewepụrụ napụtara ụmụ Naịjirịa nakwa obodo Naịjirịa na-ịda ụkọ enweghị ego ma weghachikwa okwu akụnụba ka ufufe ghara ibuda ya. N'otu aka ahụ ka m kọrọ gị na otu n'ime onyeisi ụlọ akwụkwọ atọrọla na steeti Ọyọ bụ onye nkuzi apụtala ugbu a na-arịọ arịrịọ ka ụmụ Naịjirịa, gọọmenti etiti na onyeisi ala biko nyere ha aka ka ha si n'aka ndị ntọ ndị a pụta maka iyi egwu nke a na-eyi ha. Ebe m kọkwara gị na aka na-achị steeti Abịa bụ Alex Wetti ekpughela atụmatụ ụzọ ha siri na-ebu agha megide ndị otu ọlụọ gbalaga nakwa ndị oji egbe eri na steeti Abịa. Eji m ohere a na-ekele Debra Odiba bụ onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ebe onye sitere n'ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ a bụ m, Clinton Obidaya. Onye ọma m, ndewo maka isonyere anyị, ya gaziere gị.
1: Da mama o ya nwa m.
2: Wene iwiala o.
3: Owe.
4: Ndị nwa unu kaariwo.
5: Ndị ohe mba anyị una bọkwari.
6: Unu na-awụ nu o.
7: Ndị be anyị mma mmanụ o. Unu anwụchulo.
8: Mma mmanụ ebe a. Unu hụkwara chie.
9: Ndị ngwa maizilo na-awụ o. Kara m nọ nka o.

Bora mo nya bato bigyan husia na ogerula ko baba gidea no loro rose 101.9 aba kanyi na gi nwike noria na yabo no mumen ko totota e padua kwa lo lundin ke deregi na ihendin ki bunobi ke rusu Ndi manye ya buru no nwere onye ikwere nkwa ko bali aka imezu nkwa ndi nke ikwere mmadu begeta ga bu ikwe nkwa ya ega ga eme ya o ga aka mma na ega ga ekwe nkwa ha ekwe moli moli mana ọtụtụ mgbe mmadụ anaghị ejikwa nkwa mmadụ kwere zaa ahụ ọtụtụ ugbu a maasị gị achọrọ m inye gị okporoko taa gị zaa ahụ si Clintons na ọ ga-enye m okporoko eji m eshi ofe taa nwere ike otu ihe maọbụ otu nke ọzọ nwere ike mee agaghị m ewetere gị okporoko ahụ na wọtụ ugbu a ya bụ na ọtụtụ n'ime anyị na-abụ ekwe anyị nkwa anyị were nkwa ekwere anyị zaa ahụ asị m ga-ewela nkwa ekwere gị zaa ahụ mana n'ebe ị nọ na-eji nkwa ahụ ekwere gị zaa ahụ gaakwa n'iru ịnakwa eme ndị nke kwesịrị ime ka ị ghara ijikwa nkwa onye ọzọ mee gịnị zaa ahụ maka na o nwere ike echi onye ahụ atụgharị obi ya sị mba agazikwa m ewetara onye ahụ ihe ọzọ ị na-agwọta ugbu ọ bụ otu ndụ anyị nọ n'ime ya siri mee gịnị dịrị mana dịka m nọ na-agwa gị si kama ị ga-ekwe mmadụ nkwa na ị gaghị emezu ọ ga-aka mma na ị kweghị onye ahụ nkwa ahụ mọlị mọlị n'onwe gị n'uche gị marala si n'ezie na ihe anyị na-ekwe ugbu a bụ nkwa adịgboroja agala n'ihe ikwe nkwa ahụ maka na ọ bụrụ na gị ekwe nkwa na ị gaghị emezuli eziokwu o nwere ike ị na-echu gị ọra o eziokwu o nwere ike ime gị bụrụ onye okwu ụgha o ị na-aghọta a na-ahụta ọtụtụ nkwa ndị nke a na-ekwe ekwe o mana ụlọ ụka o ehe eleme anya o nwere otu esiri mememe gị pụta emu na ezinụlọ m anyị na-enye otu ndị naira ịmakwanụ na otu ndị naira ọwụ ike wetabeghị ndị naira iwetabeghị puku naira narị ise fọziekwa otu ndị naira gị kwe nkwa na ị gaghị ememe ụfọdụ na-elecha anya anyị ele ụmụnne anyị anyị ekwe ha nkwa nkwa okwu ụgha nkwa ekwekwe emeghị eme nkwa anyị na-agaghị emeli kama ị ga-ekwe mmadụ nkwa na ị gaghị eme ọ ga-aka mma na ịgwara onye ahụ na ọ dịghị ewu na ọ dịghị gị ya bụ na ọ dịghị gị ahụ ya bụkwara na ọ dịghị gị ahụ ịkọtụla n'ihi na o nwekwara ndị nke ga-abụkwa ha kwe nkwa ahụ otu ha ga-eshi mezuo nkwa abụzikwa nsogbu mgbe ụfọdụ ọ bụghị na ha ejighị ya o ha ji eme nkwa ahụ mana ha na-ere otu ha ga-eji maa aka mapụta mana ka m jụọ gị ọkwa gị ji ọnụ gị kwe nkwa ahụ o nwere onye magidere gị ikwe nkwa ahụ ikwere mba kama ọwụ gị ji ọnụ gị were sị ewere ihe a aga m eme ya nke a aga m eme ya nke a aga m eme ya ya bụ na o nweghị onye magidere gị sị gị dede daa mee nke a mee nke ọzọ mana gị ikwe nkwa gbaa mbọ mezuo nkwa ikwe

anyị na-ahụta na ụwa anyị nọ n'ime ya ozi nke na-emegide na-agba anya mmiri, maka na ị nwere ike nkwa ahụ ikpere onye ahụ, ịmaghị na ọ bụ ya bụ olileanya ikpeazụ onye ahụ ya nọrọ na-ele gị anya, na-ele gị ka ime nkwa ọbụ ikpere. Onye kwere nkwa akpọkọtala gị n'ekwentị mgbe ụfọdụ ịhụ oku onye ahụ gakwa gị atụpụ ọnụ. Onye kwere nkwa eleme anya isi ya ngwa a ga-eme nke ọzọ mechaa ihe niile. O nweghị otu n'ime ihe ahụ emezuru emezu, ihe niile alarị otu ahụ. Nkwa ha na-ekwu okwu maka ya, ọ dị n'ebe nwa okorobịa nọ, ọ dị n'ebe nwa agbọghọbịa nọ, ọ dị n'ebe onye nne nọ, ọ dị n'ebe onye nna nọ, ọ dị n'ebe onye ọbụla bụ mmadụ nke na-eku ume n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya nọ taa. Ya mere, ebe a ka okwu anyị na-akpụwa aka na mmadụ bịakutere gị kwasachara gị ụwa ya, sị gị dee debe iko.

ya bụ na onye dị otu a ịbụ onye mmadụ kwasachara ụwa ya, kọchara gị ihe niile, ga-esi ya mgbado nsogbu adịghị, bịa na nke mechi onye aha bịarute gị nwe marakwala sị na ọ bịarutekwa ụ na enweghị ihe ga-enye ya, gị hapụ ya, o nwere ike gbaa ụgbọ, mefuo ego nke ikpeazụ o nwere ike iji zụrụ gbadum. Chineke gị bịaru ya bịarute gị kọwaziri ya akụkọ ifo. Dede ịmana nwere otu o siri dịrị mgbe ahụ ka ị chetara na ị ga-eyi n'inwezila emajensi enweela ọnọdụ ọdụrụkwụ ka ị ga-echetazi enwere m ọnọdụ ọdụrụkwụ nke a nwekwara ihe dapụtara na mana kemgbe ahụ gị na onye ahụ nọ ya akwasachara gị ihe a niile dịka ụwa o nwebeghị ọnọdụ ọdụrụkwụ dapụtara na ya bụrụ n'oge ahụ biko nkwanịga ga-ekpe nkwanịga ga-eme ekwekwala ya ọtụtụ n'ime anyị ejiela ụgwọ na nzukọ o nwere ụfọdụ ndị na-ekwekwa Chineke nkwa a na-ekwekwa mmadụ nkwa ekwekwa Chineke o nwere ndị ga-asị Chineke ị meere m ihe aga m enye gị nnama kemgbe ahụ o mere gị ya ibute nnama ahụ ga nye ya na-arazi gị ahụ mana ọgwụ gị ji ọnụ gị ga kwenye ya ọkwa ọgwụ gị o nwere ndị ga-asị Chineke ị meere m aga m azụrụ ji zụrụ ọkụkọ kemgbe ahụ o mere ya ọ ma ji ma ọkụkọ nwedị nke a na-ahụla anya ọkwa ịhụla ya ugbu a ya mere ọtụtụ n'ime anyị na eme ihe anyị na-agaghị emeli nte mgbe ụfọdụ ya etinye anyị na nchekasị na ntakasị ahụ enwere ike ekwute gị sị ị gara m ọkụ nwa onye gara gị ọkụ mana ọ gị ji ọnụ gị kpụpụta ya ọ dị mma bịa gwa m ka ngwụcha izu gị siri na-aga na nke taa ka m mara ka ngwụcha izu gị siri na-aga ị nọ n'elu ofe ị nọkwanụ n'elu osikapa n'elu ya ugbu a na-ata na-aṅụ dịta dịṅụ dị ịṅụ dịta ọ dị mma Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 Aba ya bụrụ na ị naghị esonyere anyị na Facebook ọ dị ka onye riri nri na-aṅụghị mmiri ịma na ụtọ na-eji adị ahụ na onye ahụ rere rere gaa n'iru ka ị na-efola anyị na Facebook gị gakwa n'ihu ka ị na-ahụ ozi anyị n'anya laịkị ya gị kesa ya shia ị na-awọta ya na-aga aga na Rose 101.9 abụ ebe a gị ga na-ahụ ya n'ụdị ya na-adịghị ụtọ na-adịkwa anyị ụtọ ịkọtala maọkwanụ gị were akara ekwentị anyị ị ga-eji kpọbata nke a m na-akpọpụta ugbu a bụ WhatsApp ọ bụkwa ya bụ nke iji akpọ maka ọkpụkpọ oku akwai na wọdụ ive a na-alụ akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 0315 9358 ya bụ 0813355 9358 maọbụ nke a bụ 0812011 0812011019 ọ bụ onye ndị kụrụ m akala ọnụ ụzọ amamihe halo oke ihe afụọla ụgbọala aka ịkpọghachi n'ụlọ ngwụcha izu ka ọma wee nyere gị dede nyere gị daa.

0: onye ka meghere ọnụ ụzọ ama na mgbe ụdụdụ a ebola chi
1: eze kwụọrọ na nke onwe
0: awụ onye ezinne dị ọra mma adị m mma ndewo ya gaziere gị nọ anyị na-eleba anya maka ndị na-ekwe mmadụ nkwa ememe
1: kama ị ga-ekwe m nkwa ga emere m ya ekwela m ekwe maka ọ bụrụ na ikwe m nkwa obi m ga-adị na nkwa ahụ ikpe mana ikwezie ya imere ihe ọ dịghị mma o kwere nkwa ememe bụ onye ụwa ọ naghị adị mma mmadụ kwe m nkwa ịhapụ ime ya ikwe mmadụ ọbụla ụzọ m nwa mmadụ ọbụla ikwere nkwa meri ya nkwa ahụ ikpe ime ya Chukwu agọzie onye a ọkwa na-epụta gị agharịpụ onye a ịgharịpụ onye ahụ onwego ka ị mere maka echi onye ahụ nwere ike ka dị mma ị ga-ama na ihe a ga-emere ya ka Chukwu ji bunye ya oge dịọrọ mma
0: ezinne dịọrọ mma
1: na-ekwu na ọgọla chita
0: nke wee maka ngwụcha isiri na-aga isikwara ofe
1: taịmụ agaala taịmụ agaala efe
0: isiri ofe mgba nke ọwe ofe egusi ke nke isiri esi
1: mba ofe ọha ka m siri
0: ofe ọha mbịawanụ
1: mbịawanụ na mbịawabịawa igerita akpụ otu bịawa
0: mangericha akpụ 20 ekwa
1: ebụrụmeburulawa
0: chineke agaghị ekwe ọ dị mma nsogbu adịghị ndewo ya gaziere gị nụ lekwekwe nụ mụ na akpụ ole akpụ 20 akpụ 20 n'afọ ka olekwanụ ya biko mamukwanyị hapụwenụ biko ịma ụfọdụ si asị kama m ga-eri dachi ụzọ ọka mma na nke agbara ọnụ akara ekwentị ahụ ka nọkwa ya na-echere gị bụ nke ị ga-eji kpọbata cheta na ị pụrụ isonyere anyị na Facebook kwa ọ dị mma maka ozi anyị hụrụ na WhatsApp anyị ise Maazị Clinton eziokwu ikelere Chineke maka ngwụcha izu ụka gị nke gara ọfụma ekele dịkwara Chineke maka izu ụka nke gara siriri werere na ndị ahịa gị bịara ndị ọrụ gị na ihe ndị ọzọ esi m jisi ike o ambasado Genevieve Chiazalam sitere Immaculate ndewo ya gaziere gị nụ ambasado idem ọ dịrịla gị na mma onye n'ugbula ka ihe ga-akpụ papa ukwu anyị ke ka ị mere bọla chi
2: abọla m chi iji mkpọrọ ọla ọchị ogwu m ji kọla edo
0: dịka isi kwuo nu
2: dote nụkwanụ
0: otu m na-afọ ụka anọ m ya
2: ịnọ ka nwoke si anọ
0: gbam solotli
2: eji akpọ m ema nalụ nwa afọ ụbọchịrị eji eme ọnụ maka ndị lama
0: ọ dị mma dịde anyị ma
2: ngwụcha izu m na-agala anya ala anya adị n'ime kele na-ọpụta ọgwada ghọta afọcha n'okele n'ọpụlụ ụlọ afọcha n'akwụ ụmụntakịrị ometiri nọ emechara agbafugoro gị achọ ahịa agara iji tinye nwa chọrọ a ga-edetawa m iri azụ ndụ
0: otu a ọkwagbukọta ihe niile nga
2: mee ya nwa siri siri
0: ịrịcha
2: ya ogogị nwa ogogị ime agbakwanụ
0: ị chọrọ ime ya damkwọ kwọfọrọ damgboli damgboli kwọfọrọ damkwọ otu ahụ dịkwa mma ndewo ya gaziere gị ya ma ekwere gị ndewo dịde anyị Emmanuel afọ ụbọchị njeme ọnụ ya bụ ịchọrọ ime ya nwa sịrịsịrị isicha ya otu mmadụ richa ya ajiri ji abụsi n'isi gbaa ya ma n'ime ma na ntị ma na afọ ọnụ na wọta ya nakwa na-aga aga eziokwu ọ bụdị ya bụ ụtọ ya maka na dịka ya bajirija ga na-agba gị ọrịa na-afụsịkwa gị n'ahụ ụkwa ego omume nke a wee ericha hala ya agacha ụzọ otu a ga-eji kwọsatụ mmiri were saa ahụ ọ dị mma n'otu aka ahụ asị m gị ndewo ebola chi sami teksi ya gaziere gị nụla ụwa dịrịla gị na mma kedu ka ngwụcha izu gị siri na-aga n'ụbọchị nke taa? Cheta niile gị ntị na Rose 101.9 aba. Oge na-adịghị anya, anyị ga-amara ndị nke bịara na Facebook anyị, na-ele anyị, na-enyo anyị. Na sị na ọ bụ aka hụrụ na aka nta ka a na-eme gịnị ka a na-achịnye ọgwụ, ya mere wepụta aka gị ka a mara. A sị na onye a na-agwa akụ mmụọ ya tepụta ime ike mee gịnị, gwọọ ya ya bụ akụ mmụọ. Alo,
3: my own praise.
0: Ah, onowu onowu onowu onowu onowu ewo onowu. Ụtụtụ ọma nye gị, ndewo onowu bụ onowu. Adị m mma o Jehova wee ze na-azụ anyị dịka mmadụ, ọ dịghị ihe kọrọ anyị. Eziokwu eziokwu, akara kingdom anyị, o nwere mmiri zoronụ bịara ivufuru anyị elu ụlọ. Mana hapụwa nke ahụ abụghị ihe ga-eme ka ndị obi anyị nwewa nchekasị ahụ. A ga m eji aka mezie ya. Achọ m inye unu nsogbu, hapụwa. Ndewo, gaa n'ihu.
3: Akwụọ na-ezoro ọ gị marakwanụ nkwa nwa ga-emeli na nke mụwa na-aga ị mara ụlọ ahụ ị ga-emeli
0: ikwe
3: nke ahụ akwagị were nnọọ akwa mpako were kwe nkwa na-aga ga-emeli akwana ọwụ onye ezusi wee na-eme ya kwe nkwa ọ naghị emezi ya. Ehe, akwa ngwụcha izu mụ na ha agala n'ọfụma. Aba na m na ya na ọrịa sidonde luk ahụ nọ side akpa ịrọ na-atasịla n'akwụ anyị ịghọtala ebe ta ahụ na anyị atasịla akpọ akpa atasịla n'akwụkwọ anyị na-echenụ ka akpanye sigara na palesi ya naanị ego ama na jere ndị na-esiri ahụ n'ọsọ ịtọ n'ụlọ na ịghọtara ihe ha na ha na-etere chọrọ biko
0: ọkpapụ na
3: ehicha nri anyị richa nri anyị asa n'anụ ahụ chọrọ na n'ebe anyị anọ na-elepụ n'anya
0: otu a eziokwu nụnụ igwutere ya. Ndewo, ya gaziri gị onowu bụ onowu. Ndewo onowu. Ema ụmụ odibo m ndị nke bịara n'isi ihe nke taa, nwere otu nwaanyị na-eso eshiri m ihe. Ọ sị na nwa ya mụrụ nwa ya gawa irete ebe ihụ ka ọ gawara zite otu onye nke ọzọ sị m ọ bịa soro nyere m aka ka eshite ihe a. Nke mgbe ụdụdụ nwaanyị nọ n'egwu ụgba sị m na nkụ na ihe ndị ọdụ eji eshi osikapa ọ dị gbonyụsi ọkụ. Mana ọ ganịghị ihe anyị emela ha n'ike ime ndị onowu na ndị ichie. Onye nwere nkụ ya vụta, onye nwere nkụ mmiri na-amaghị ya vụta, ka anyị were ya mee ihe anyị chọrọ iji ya eme. Anyị mechakwa anyị nyedokwa gị oke ka erura n'otu aka ahụ ka m hụrụ aka gị n'ebe a ebukasị na ebukasị hia dewo ya gaziri gị n'ụla enyo ha. Big T, ndewo ya gaziri gị nụ mụkọm enyo ha, ndewo. Ọ dịrịla anyị niile na mma. Ya bụ na ọlụ dịrị gị, mata na ọ bụ ọlụ dịrị gị nke na ịha ga-elu dịka mmadụ, ịhapụrụ ya onye ọzọ si ya ka ọ lụwa. O nwere ike onye ahụ agaghị alụtara gị ya otu i jiri chọọ ya maọbụ otu i siri lee anya ya. N'ihe metụtara nụ mmadụ ikwe mmadụ nkwa na-agaghị emezu ya emezu, ihe a dịkwa n'ebe ndị ọrụ aka nọ. Onye na-adụrụ mmadụ akwa, ị marala sị na akawakwa ya site taa ruo echi. Ọrụ iji n'aka buru ibu. Mmadụ ewetere gị akwa sị gị n'abalị atọ, ị nwere ike ịkpapụta ya ka o were ya mee ihe. Gị si ya gị were akwa onye ahụ dosa n'otu akụkụ, akwa nọrọ n'alarị. Nwa dede anọrọ ebe ọ nọkwanụ nwee olileanya sị onye a ga-akwapụtara m akwa m a. Oga kwa butara mi uru ubochi ahụ ye helie ka obi were akwa gị bịa kọwaziere ya akụkọ mana ịmara na n'ezie si na ịpụghị akwapụta lie akwa ahụ ọ dịkwa n'ebe ndị ma ndị ọkwọ ụgbọala ndị mekanik maọbụ onye ọkwọ ụgbọala nọ mmadụ nwere ike bụrụ onye ọkwọ ụgbọala ya sị gị enwere m ohere ibugị gaa ebe dị otu a ibugị gaa njem dị otu a ga-esi ya mgbanụ kemgbe ọ ga-adị ya akọcha gị na ya akpabicha isiokwu oru ụbọchị ahụ ya sị gị biko dede ị ga-achọrọta onye ọzọ ị ga-achọrọ onye ọzọ maka na echefuru m na enwere m ọrụ onye gwara gị ichefuru na ị nwere ọrụ ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime anyị nwere ebe anyị na-edekọ ozi metụtara na otu anyị si aga njem n'izu ụka otu a izu ụka anyị na-abanye ọhụrụ ugbu a gị wepụta akwụkwọ gị desia maazị okoro nkwọ si m bịa vuga ya ụmụnne nne ya adamu okoro si m na ọ ga-aga na nke nna ya echi otu a ka ị ga-eji desia ya ka ị ghara ichefu ime gị gaa na akwụkwọ gị lee anya halo
4: Hello, ma. Enyi ọma o, tụtụ ọma.
0: Ewo, Chineke. Ma, ka ebe nọ na-akpọ m ihe a, ị baala France? Ka nọ
4: Switzerland? Anọdụ na United States.
0: United States of America?
4: Mm.
0: Kelechara m Trump, oke enyi anyị nwoke.
4: Nsogbu a, mene ya n'ugbo na-anwụ.
0: Akwa, ewe, chai. Onye.
4: Maazị Klin, ụtụtụ ọma o.
0: Ụtụtụ ọma o, ka m nụkwa na ama m olu a. Onye ọwụ olu onye?
4: Ọwụkwa n'ime olu ụlọ ma egbuo wee mbafuo.
0: Awụ Chief Taylor.
4: Ayọwa.
0: Ee, Chief Taylor, Chief Taylor lee. Ya gaziri gị nụ, ọ dịrịla gị na mma. Ndewo. Ndewo.
4: Nke mbụ, okwu ịnọ na-ekwu n'okwu ikpeazụ. O metụrụ m na mmụọ m si ga mbata. Mana ya wụ ndị Taylor.
0: Chief Taylor, ọ kwanụ gịnị na-agba gị ọsọ? Ọ gịnị na-agba gị ọsọ? Biko nụ chọrọ m toothpick ka m were wụsịa ọchị ebe a. Chief Taylor, biko gbalịa akwa ka ị lọghachi, amaghị m ihe kpapụrụ gị. Nwata aka ahụ ka mụrụ ozi gị na Facebook anyị na mgbe ụtụtụ a, Josephat Chiadi n'otu isi ụtụtụ, ọmahụ Maazị Clinton obido ya. Isi ngwụcha izu m na-aga ọfụma. Ana m ekele Chineke na isi ezinụlọ m, ndewo ya gaziere gị nọ. Nke ya bịazikwara na-edekwa n'asụsụ ndị China ebe a, biko nọ. Heo, amaghị m ebe ihe a sitere banye o. Ọ dị mma anyị hụrụ ozi gị, Chinonso N. Felix, isiri ụtụtụ ọma ndị nke m. Esi, ọ si na ọ pụla. Chinonso N. Felix, chere, ejila nwayọ eme, ejila ike eme ihe a. Chinonso N. Felix, isiri ụtụtụ ọma ndị nke m. Ahapụla m obodo Naijiria, ambassador of peace. Esi na ịhapụla obodo Naijiria. Gbanụ nkwa o. Ọ dị mma, ahụrụ m ozi gị ọzọ, Francis Omaganna Mani sitere Amagunze steeti Enugu, isiri Bola Chimazi Clinton obido ya. Ekelere m Chineke maka ụtụtụ ọma ọzọ nakwa ya bụ ngwụcha izu ụka ọma, isi na ọ na-aga siriri werere n'ebe ị nọ, ndewe nọ. Nwa Obasi isi sala Chimazi Clinton na ngwụcha izu ụka m na ọ dị mma na-agwụ n'ọṅụ. Kedu maka nke gị nwa? Ọ dị mma nke m na-agwụkwa n'ọṅụ, ya bụ na nke m na-aga siriri werere. Olisabi n'igwe ka ihe niile dị n'aka, ịma mmadụ nke ụwa mee nke o jiri bụrụ mmadụ, Chineke mee nke o jiri bụrụ gịnị bụrụ n'ochi. Ọ bụ ịgwa gị na Chineke anyị na-akpọrọ isi ala denye abụghị mmadụ. Ịdịkọta. Ọ dị mma n'oge a, aga m eji ohere aka m ga-tipụta obere egwu ana m alọtaghachi nụ. Ya bụrụ na m alọtaghachi, mụ na gị abụọ aga n'iru dịka m ga-akpọbata ndị United Brothers ka ha bịa tifuru anyị egwu nke ha ji n'aka na mgbe ụtụtụ a. Dobiri ya ugbu a.
5: Ụwa jami kekwani.
6: Hey!
5: Wajami kekwani.
6: Hey!
5: Nigeria dollars kwani.
6: Hey!
5: Wajami kekwani.
6: Hey!
5: Nigeria kwani.
6: Hey!
5: Africa kwani.
6: Hey!
5: Nigeria dollars kwani.
6: Hey!

pịachikọ ụlọ akwụkwọ ma mee njem jegharị iwe site na steeti gaa rịta gburugburu Naịjirịa. Maka ya bụ ọnọdụ nke ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na steeti ahụ bụ steeti Ọyọ, ka Chineke nyere ụmụ ya aka. Ọ dịkwa egwu. Naanị n'afọ atọ gọọmenti nke steeti Enugu arụọla ụlọ akwụkwọ na mpaghara wọdụ dị iche iche. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ Nwomi, na-ekwu nke ugbu a dịka Peter Mba na-eme emume ncheta afọ atọ ọchịchị ya na-agba ala na steeti Enugu. Nke a ka ha na-ekwupụta ugbu a. Ana m ahụkwa nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ Ogini na Fio. Onye atụrụkwala ndị pati APC vootu na ntuliaka elu afọ 2027. Veridakman gbusara ikpere n'ala na-arịọ ụmụafọ amaala Naịjirịa si ụmụafọ Naịjirịa, bikonu, onye agakwala n'ihu ịsị na ọ bụ APC. Lekwa ka o gbusara ikpere n'ala kpuru nchu ya na ọkwa anya o ji kwụrụ, dịka ọ nọ na-akọwasị na ọchịchị dị ugbu a emekpala ụmụ Naịjirịa ahụ. O chiela ụmụ Naịjirịa ọnụ n'ala chifu ha ọbara. Ya mere, biko ụmụafọ Naịjirịa, arịọ m unu dịka ikpere m nọ n'ala. Onye ọbụla anwakwala anwa dụnyere ndị APC vootu n'afọ 2027 maka ntuliaka elu. Nke a ka Veridakman na-arịọ ụmụ Naịjirịa niile ugbu a. Nsogbu ụwa ọ dịkwa ka ukwu nkwụ. Enweghị m ohere nke mụ na ndị Gen Z a ga-eji bịa nwewe okwu n'ụka. Bashi Erofai na-akọwa ugbu a otu o siri gwa nwunye ya nke abụọ si ya, Dani Lawa, aga m alụkwa ọzọ Lawa alụwo m, agaghị m alụkwa ọzọ Lawa alụjuola m. Ọ dị mma, ya bụ nwa nwoke onye bụrụ akachiri steeti Kaduna bụkwanụ na si Erofai ekwupụtala ugbu a si na nwunye ya nke mbụ na ọ bịara na-enye ya nsogbu bụkwanụ Halima Nwakego. Na ọ bịara na-enye ya nsogbu, ya si ọwụ ụmụ Gen Z na ya achọghị ha, kama ọ ga na-akwafuru ya ihe ọ na-eme ka ọ lawara n'ụwa ya. Ha enye ya akwụkwọ nkewa, o nyela ya akwụkwọ nkewa ugbu a. Anwụbedighị m, ọ bụ gịnị na-afịa? Onye na-ekwu nke a, ọ bụ otu nwoke na na-azaghachi. Otu nwoke na-enye nzaghachi ugbu a gbasara enyi ya nwaanyị, bụ onye nọ na-arịọ nwoke ọzọ ego. Enyi ya nwoke asị ya, ị na-arịọ onye ọzọ ego, mụwa nwụọla, anwụbeghị m. N'agbanyeghị ego niile a na-agbazite, nke ọnụ ego ya ruchara otu tari naira ọma 54, ọchịchị etiti nwere ike itinye n'ọrụ naanị 17.66% ihe metụtara n'isi ego e ji arụ ọrụ n'ogugo etiti. Nke a bụ ihe ozi na-edere anyị ugbu a. Mgbasonyere m ka anyị banyezie n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka m na-abanye ugbu a. Ogene na-afịọ. Eziokwu, hụrụ ntuliaka elu, mpụtara ntuliaka elu. Anyị dere ya ọtụtụ ugboro anyị dere ya degharịa n'elu nke ederede. Ọ bụ onye na-ekwu nke a, ọ bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere aka na-achị steeti Kaduna bụ Uba Sani Muhammadu akpọrọ Abubakar Mamadi, na-eko ugbu a si ya na ntuliaka elu bụ nke a haziri mpụtara ya karịchasị n'ọchịchị kansụl nke Igabi, na ha degharịchara dekwade jụọ edemede ole ebe fọrọ ka ede ego maka mpụtara ntuliaka elu. Edemede ele ebe fọrọ ka edegharịa gị,

adịkwa egwuo ka m na-aga n'ihu ka ozi nke a bịara na-eche m n'iruo na mgbe ụtụtụ a. Na-elegekwa anya ihe ozi a nọ na-edere anyị. A na-akọwa ugbu a na o yiziela ka ọ bụzi ihe mkpamemo na ntuli aka n'ime ụlọ nke ndị pati NDC haziri karịchasịa na Abuja. Dịka mmadụ dịka Emeka Ike na ndị ọzọ ugbu a na-ebezi anya m ha na-ebe akwa o maka ya bụ ntuli aka elu ahụ e mere na Abuja. Enweela ọnọdụ ama m nke m ga-eme o bụkwanụ nke dapụtara n'ugbu a na steeti Plateau na pati PDP. Dịka a kọwara na pati PDP bịara kewa abụọ, ndị akpọpụta onye ga-azọrọ ha gọvanọ, ndị nke akpọpụtakwa onye ga-azọrọ ha amakwaghị ebe a ga-anọ. Echiwe ekwu na bụ aghịrị egbuo nwa nkịta. Ndị otu ọla ọgbala ga-ewepụtala ihe onyonyo maka ndị nkuzi bụ ndị nke ha ji eji o na steeti Oyo. Dịka mkpụrụ ụbọchị 14 gasịchara, ha nọ n'aka ndị tọrọla ha. N'otu aka ahụ, a na-eme ka anyị mara ugbu a na ndị otu ọlụ ọgbalaga tọrọla ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ na steeti Oyo, wepụtara ihe onyonyo karịchasịa n'ebe otu onye isi ụlọ akwụkwọ bịara na-arịọ arịrịọ si onye isi ala Bola Ahmed Tinubu, Bola Asiwaju Ahmed Tinubu, biko nyerenụ na anyị aka napụta anyị, obodo Naịjirịa nyerenụ na anyị aka napụta anyị, gọọmenti steeti bịakwanụ o, n'ihi na ndị a na-eyizidi anyị egwu, ha na-eyi anyị egwu si na ọ bụrụ na emeghị ihe n'ezie na ha ga-eme anyị ihe. Ị na-awọta ọkwa ịwatara okwu ugbu a, ma ihe ma ọchịchị etiti ma ọ bụkwanụ ndị nke ha emeghị ihe na ha nwa bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga ga-eme ndị a tọrọla atọrọ ihe. Nsogbu ụwa ha kwa ka ukwu nkụ. Ọ dị mma kwa nkwasị ugbu a họpụtala Gwazo dịka onye a ga-ekpukwasị okpu n'elu isi ga eji aha pati NDC zọọ kwa gọvanọ na steeti Kano. Ọ sịla ya dede, ma na-aga aga ma na-eje eje, ọ bụ gị ka anyị ga-ekpukwasa ya bụ okpu. Ana m ahụkwa nke a na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a na ndị uwe ojii akwụsịla ị na-enye aka maka onye ọbụla nwere ihe mberede okporo ụzọ na steeti Nasarawa. Ya bụ ndị uwe ojii na-abụ na enwe ihe mberede, ha bịa gbatawa ọsọ enyemaka ịchọ otu a ga-eji nye aka. Ma n'ugbu a, ndị uwe ojii na steeti Nasarawa akwụsịla ọnọdụ ahụ na ha agakwa ga-enye aka ahụ ọzọ. Enyemaka sitere n'aka ha na ọ laala. Aga m akwụwa ya bụ ihe mgbọ n'elu, site n'elu na agha mgbọ were ya mere minista na-ahụ maka okwu nchekwa. Onye na-azọ ọkwa onyeisiala n'aha pati AAC bụkwanụ deede anyị Sowore nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. Naanị na awa 24 atụmatụ ọjọọ nke ha nwere megide mbụ nke adịgboroja ọkụọla afọ n'ala, VDM bụ Very Dark Man na-ekwupụta ugbu a. Aga m egbu gị, onwe gị ihe ga-emenụ. A na-ajụkwanụ ọ bụ onye ka okwu a si n'ọnụ n'afọ ụtawo. N'ihe onyonyo nke na-efesanụ ka a kọwara ebe otu nwoke bụ onye fu egbe, bụ onye anọkwa na-asị na ọ bụ onye uwe ojii o, na-eyi otu onye nkịtị egwu, na-eyi egwu si aga m egbu gị, onwe dịghị ihe ga-emenụ. Ya bụ na Lekki steeti Lagos. A na-ajụ ya si ya, o gịnị mere iji ekwu duka okwu a onye uwe ojii, ehoyu na-awụgo olu, ya na-eyi mmadụ duka egwu nọ. O nkịta anyamara ọkpụkpụ n'olu na atazi ọkpụkpụ anyamara ya. Ọ dịkwa egwu o, ndị obodo sitere na steeti Enugu ajụlụ ugbu a ịnabata ya bụ onye wepụtara ịzọrọ ha ọkwa onye ụlọ nzukọ nnọchite anya etiti, bụkwanụ onye asị na nwa amadi a si na okpukperechi nke ndị ụka Kraịst ka ọ gbaa akwa ọkụ, ya ele akwụkwọ nsọ mụọ ya ọkụ. A na-ajụ gịnị na-afịọ, ndị ntorobịa sitere ụzọ ụwa anyị ekwuola si etere ugbo etere azụ, ọ bụrụgodi na onweghị onye ga-anọ n'oche ahụ. Ị hụrụ Matayas Ezeakụ
nwoke a ọ gawo dị ebe ọ na ruo ebe o ji azụ eje. Ọ nọ na-agwa ndị ụka Kraịst okwu ọjọọ nakwa ndị nke alakụba, mana ugbu a ọkwa ọkpa agụwala ya nwa amadi a kara obi vuru akwụkwọ nsọ nke Chineke ga mụọ ya ọkụ, na-akatọ okpukperechi, na-akatọ okpukperechi. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime anyị nwere ihe anyị ga-emecha otu a, mgbe ọ ga-ezute anyị, anyị nwere ike tiwezi anya m anya mụ. Iri nri ọnụ, naanị iri nri ọnụ na-arazi ahụ ugbu a. Ndị nọ n'Abuja na-eti yawo yawo yawo, ndị nọ n'Abuja na-eti mkpu n'oke olu osi, ndị ka anyị lee na iri erimeri ọnụ na-arazi ha ahụ ugbu a. Ndị nọ n'Abuja ọgụ gbuo na ahụ biko gbabanụ na ebe obibi onyeisi ala, ọkwa ebe obibi onyeisi ala dị nso ebe ahụ. Gbabanụ gaga narata olu remitini bụ ụmụ emerele okpu rie maọbụ mgbado ume taa. Ya bụ na ndị nọ n'Abuja ugbu a na-asị na iri erimeri ọnụ na-arazi ahụ, na a na-ekwukwa ka ọ dị mfe ya na-adị akanyakwu njọ kwa ụbọchị kwa ụbọchị. A ga-agbalaga dịrị ije ụwa gbalaga. Ọ dịkwa egwu a na-akọwa ugbu a na Gwazo abụrụla onye a na-arụ aka na ọ bụ ya ga-eji aha pati NDC zọọkwa onye aka gachi steeti Kano, ebe Gawuna anabatala nkwekọrịta maka ịbụ onye omeiwu. Otu a ka o jiri na-adị a na-akpanụ a na-aga. Otu onye na-eme ejije nke Nollywood bụ Patrick Okoye ọ nwụọla ugbu a. Ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Amen, amen, amen. Ọ dịkwa egwu ihe ụwa. Ụmụafọ amaala Naịjirịa na-akwụzi ego mgbari isi dịka na-akwụzi ego ụlọ nakwa ego ụlọ akwụkwọ. Ya bụ na otetị na-atọrọ ụmụ Naịjirịa ugbu a, atọrọ ha ndị nta akpọ ahụ egosi a ga-eweta ndị naira otu a na-akwụ ya dịka mmadụ ọ chọrọ ịkwụ ụgwọ ụlọ. Ebukata ukwutukwu ego a ga-eli gbam dịka chọrọ ịkwụ ụgwọ ụlọ maọbụkwana ịkwụ ụgwọ agụmakwụkwọ. Hewu Naịjirịa, my own country. Onye na-ekwu nke a ọ bụ Atiku Abubakar, nwoke omenye ọha atakete elu. O nweghị mgbe m kwere nkwa na m ga-atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ndị niile na-ekwu ihe ahụ, ihe ahụ bụ okwu ụgha. Cheta na ụnyaahụ bụrụ Friday ka anyị nọrọ hụ ozi nke na-akọwa na onye ji aha pati APC na-azọ ọkwa ọchịchị ịbụ aka gachi steeti Abia bụ Eric Opa, na ọ kọwara na ọ ga-anapụta Nnamdi Kanu ma ọ bụrụ na o nweta mmeri ịbụ aka gachi steeti a. N'otu aka ahụ, ozi amalite na-efe vamvamvam bịa febazie Eric nwa ọpa ntị. Nwoke a fụta si mba o, onye kwuru ihe a? Mụwa nke Eric. Eric si na m ga onweghị mgbe m kwuru duka ihe. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a, ọ si na onweghị mgbe ya kwere nkwa na ọ ga-atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ma ọ bụrụ na ya enweta mmeri ịbụ aka gachi steeti Abia. Onye na-azọ ọkwa n'aha APC bụ onye chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ aka gachi steeti Abia. Onye na-azọ ọkwa ịbụ aka gachi steeti Abia n'aha APC bụ Eric Opa na-ekwu nke ugbu a. Unu lekwekwenu o, dịka m banyere n'akwụkwọ akụkọ Pọnchị ka mmadụ ihe Pọnchị na-agwa anyị na mgbe ụtụtụ a. Gosuila Akpabio ewepụtala akwụkwọ ka nyewakwa gudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugudugud
eto ogologo ya bụ na onye isi ala Bola Tinubu okwu akụnụba gị a ị na-eme nke ọma o. Hụrụ ihe a kpọrọ reform o reform onye isi ala kene economic reform wa onye isi ala ọ na ha reform la nke a ka akpabio na ya kanyere onye isi ala akara ogologo. Ọ dịkwa egwu abịakwa n'ihe nchekwa n'ọnọdụ nchekwa ọ kanyekwala ya vịam vịam gosuilu akpabio na akanyere onye isi ala Tinubu nsogbu ụwa ha kwaka ukwu nkwụ. Atiku adọọla ndị oso onye isi ala aka na ntị nakwa ndị ụlọ ọrụ INEC aka na ntị gụnyere ndị ọka ikpe aka na ntị ka ha biko chụkwa aja unu hi ya mo unu kwụsịnụ na ị na-eduhe anyị n'isi na achọrọ ihiwe ndị uwe ojii steeti o. Gọvanọ Makinde na-ekwu nke a nye gọọmenti etiti na ha chọrọ iji ha na-eduhe ụmụ Naịjirịa. Ọ dịkwa egwu ụmụafọ Naịjirịa anọ abụrụla ndị anwụchiri ugbu a ndị chọrọ n'isite n'ọnụ mmiri tụpụ ụgbọala ha zuru n'ohi gawa
na obodo ọzọ ya ba nwuchiri ha n'ọnụ mmiri Yokohama port ka a nwuchiri ndị a ebe ha chọrọ ịtụpụ ụgbọala ezuru n'ohi ya na ponche ka m na-enyonyekwa anyị ugbu a na-ahụkwa ozi a.

cheti titinyere nani pesenti 17 na omi iri ishii na ishii na ihe metụtara n'isi ọrụ na ogugo etiti ya bụ ofo ego eji ya tambadu.

Dịka anyị ka na-aga n'ihu kwa na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch na-amara ihe nke ọ na-akọwapụtara anyị n'ebe ahụ ugbu a. Ka m na-ahụkwa na onye isi ala Bola Tinubu dịka ọ nọ na-eme omume ncheta maka afọ atọ ọchịchị ya n'anọla, Tinubu eweliela ndị ọrụ agha aka elu na ha mere nke ọma n'ile ebu agha megide ndị otu ọlụ ọgbalaga. Onye isi ala Bola Tinubu nọ na-akọwasị ndị be anyị ka m gwakwa unu nke bụ eziokwu o, enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa, ọkwa unu ahụbeghị na o belatala. N'ihe ndị ọzọ bụ nke onye isi ala nọ na-ekwupụta ugbu a, ọtụtụ mgbe okwu ndị a na-afụta otu e ya gụọ gị irie nri maọbụ erila nri, nsogbu nwale ọhakwa ka ukwu nkụ. Ọ dị mma dịka m nọ n'akwụkwọ akụkọ Punch na-amara ihe ọ na-agwa anyị ugbu a. Maka ndị otu ọlụ ọgbalaga, ị hụrụ ndị na-eme njem ugbu a n'okporo ama eziokwu eziokwu, o nwere ka o siri dịrị o na mpaghara South West ugbu a, n'ihi na ọtụtụ ndị nọ n'ime ọhịa bụ ha na-ebute oke ntụ a na-arị elu ọjị na South West. Ọ dịkwa egwu na steeti Ọyọ ka m nọ ugbu a na-amara ihe na-afịọnụ na steeti Ọyọ ka m na-ahụ ozi a. Dịka mkpụrụ ụbọchị 16 gasịchara, atọrọla ụmụakwụkwọ 40 nakwa ndị nkuzi na ọchịchị kansị orire nke dị na steeti ahụ, ndị obodo Yawata nakwa ala Hausa gụnyere Esinele ahapụla ụlọ ha ugbu a na-eripụ mbọmbọ ọsọ maka ụjọ. Ụjọ si onye makwanụ nke nwekwara ike ime n'ugbu a, ụfọdụ ahapụla ụlọ ha. Ebe ahụ yiziri ebe ụmụ mmụọ bi ugbu a. A sị na ụlọ ndị nke dị na Ọyọ dịzi ka ebe ndị mmụọ bi ka ebe a gbara ọsọ ụwa. Ya bụ na ọtụtụ ndị ejirila ụjọ ugbu a na-ahapụsị ụlọ ha na-akpapụsịsị. Onye makwanụ nke nwere ike fịọnụ? Onye makwanụ nke nwere ike fịọnụ? Ọ dị mma na akwụkwọ akụkọ Punch ka m na-ahụkwa ozi a. N'otu aka ahụ ka m na-enyonyekwa anya o, nwanne m nwoke furu mgbe ọ nọ afọ 14, mana emechara hụ ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Port Harcourt n'afọ 18. Dịka afọ 18 gasịrị, nke a ka otu nwoke na-ekwu ugbu a. Chai, ọ dị egwu. Ngalaba pati PDP bụkwanụ nke dede anyị nye nsogbu ike nọ n'isi ya. A nọrọla ugbu a na-akọwasị onye si dị na Jonathan na-apụta ịzọ ọkwa onye isi ala n'obodo Naịjirịa. Biko, ihe a bụ ozi ụgha. Jonathan ga-akwụsagodi ọdọ. Ya bụ na atụmatụ nke Jonathan iji aha pati PDP zọọ ọkwa ugbu a adọwala ya gram gram gram gram, tufuo. Dịka ha na-asị na ọ bụ Sandy Ono, na ọ bụ ya bụ onye kpukwasara n'okpu.

ya bụ na ndị otu ọlụ ọgbalaga were iwe gbuo onye kansịlọ nakwa onye daịrektọ n'ihi na ha gara kwụnye ego nye ndị otu nke otu ọlụ ọgbalaga lakurawa. Ihe anya na-ahụ na ihe ọnụ na-ekwu ọ karịrị akarị. Ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ isii ugbu a, bụ ndị a na-enye enyo na aka ha dị na mwakpo e mere n'iji mma were na-ama ndị mmadụ na steeti Katsinawo ka nke ahụ na-afịọ. Gọọmenti nke steeti Anambra emeela ka o doo anya o, na-akọwasị na ọ bụrụ na ị na-azọ ọkwa ịbụ onye isi ala, n'agbanyeghị pati nọ n'ime ya, ị chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ onye isi ala, chọrọ ịgba achụmnta nkwado, na tupu gị were ihe ọbụla dị ka akwụkwọ ịgba achụmnta nkwado gị wepụta n'èzí, ahụ ebe esiri gị nọ n'aja eze, ma ọkwa were akwụkwọ ebe esiri gị kụpawa n'ụgbọala si na-ebupụtara ya n'èzí, ma ọ bụ gị bie okpu bie ụmụ polo, n'ezie na ị ga-akwụ nde naira 50 milimili, ọ bụ ihe ị ga-akwụ. Nke ahụ bụ naanị maka ndị chọrọ ịzọ ọkwa onye isi ala na steeti Anambra, n'ihi ịmapụ ọkwa igosi ụwa na ị na-azọ ọkwa na o nwere nke na-agụ gị. Mana ha sị na ọ bụkwara na ị bụ onye nke chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu, na ị ga-akwụ nde naira 20 milimili, ọ bụ ihe ị ga-akwụ. Ha akọwakwa na ndị nke ụlọ nzukọ nnọchite anya etiti ga-akwụ ego ruru nde naira 5, ebe ndị nke ụlọ nzukọ na steeti ga-akwụ 1.5 naira. ya bụkwara nụ na ị chọrọ ịbụ onye isi oche na kansịl, ị ga-akwụ nde naira 2.5. nke ahụ bụ ihe ị ga-akwụ. ya bụrụ na ị bụ ndị onye chọrọ ịzọ ọkwa nke kansịl, 1,100 naira ka ị ga-akwụ maka ịmapụwa ọkwa, vupụta ma ụgbọala o, ma akwụkwọ ebe esiri gị o, ihe ọbụla a na-eji eme achụmnta nkwado, ma okpu ma akwa tupu ahụwa ihu gị ebe esiri ya n'ime obodo dị iche iche na steeti Anambra, na ị ga-akwụ ụgwọ ndị a. Asị gị go on, asị gị ride on, n'itozuola oke. Ma ọ bụghị ya nwa jidekwe gị eziokwu eziokwu, ị ga-agbado igbugbo nke a ga-akụrụ gị. Anyị na-ahụ ugbu a na Very Dark Man egbusala ikpere n'ala o, na-arịọ ụmụ Naịjirịa arịrịọ sị na ntuliaka elu 2027 ka ha ghara ịtụnyere ndị APC. Nke ahụ bụ okwu ọnụ nke Very Dark Man, n'ihi na ọchịchị dị ugbu a echi kesiela ndị mmadụ ọnụ, echiela mmadụ eze n'ala. Gawu na anabatala ugbu a maka nkwerekọta, na-ekwu na onweghị okwu na ụka dịnụ maka onye ga-azọ ọkwa na Kano na ntuliaka elu 2027. Nke a bụ okwu kwankwasị ya, onye nkwuchite ọnụ ya bụ Habib na-ekwufuta ugbu a. Ọ dị mma ka anyị banye n'akwụkwọ akụkọ Daily Post mara ihe na-afịọnụ n'ebe ahụ ugbu a. Na mgbe ụtụtụ a, a sị na otu onye isi ụlọ akwụkwọ atọrọla na steeti Ọyọ apụtala ugbu a na-arịọ arịrịọ sị, Tinubu nyere n'anya aka bụ onye isi ala Naịjirịa nakwa gọọmenti nke steeti, bikonu ka anyị si n'aka ndị ntọ ndị a pụta. Ha na-eyikwa anyị egwu, ha na-eyi anyị egwu, ha sị ma anyị emeghị ihe na ihe ga-eme anyị, ma anyị emeghị ihe na ihe ga-eme anyị. Chai Chineke. Maka ntuliaka elu 2027, a na-akọwa na pati APM emeela ka o doo anya na ya bụ Makinde ga-azọrọ ha ọkwa onye isi ala na ntuliaka elu a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Maka ntuliaka elu a ga-emekwa n'afọ na-abịa abịa o, onye bụbụrụ ode akwụkwọ nyere gọọmenti nke steeti Bauchi bụ Kashim kasị na ọ ga-eji aha pati NDC zọọkwa gọvanọ na steeti Bauchi. A na-akọwa na nwanne nwoke nke Fubara, bụkwanụ Blessing Ambassador Blessing Fubara, ka a na-akọwa ugbu a na nwa amadi apụtala na-ekwupụta mmasị ya iji aha pati NDC zọọkwa Kagachi steeti Rivers, na-asị na a ga-enye ya otu ọnụ na ọ bụ ihe ọ ga-achị. Chetakwa na nwanne ya nwoke ka nọ n'oche dịka gọvanọ, onye nke afọra na ya chọrọ ịzọ na ihe ya ga-achịkwanụ bụ otu ọnụ, ọ gwụchala ihe ọ rịọrọ. Eziokwu, obi dị m ụtọ maka steeti dị iche iche anakwaghị adọlị ndọlị ịkwụ ụgwọ ọnwa. Onye isi ala
aka ka onyisi ala bola Tinubu na-ekwu o Tinubu bụ onyisi ala Naijiria deede anyị tini tini. Tinubu sịrị na obi dị ezigbo ụtọ na ịga na steeti dị iche iche na ndị gọọmenti anakwaghị adọlị ndọlị tupu kwụọ ndị ọrụ ụgwọ ọnwa. Ewu ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ọwa na-ekwu okwu ya mmadụ ole na-akwụdị ya biko nọ. Karịchasịakwa n'obodo oke na anyị gbakwasara ụkwụ ya. Maka ntuli aka elu afọ 2027 a na-akọwa na ndị pati NDC ekwuola na Haido ga-azọ ọkwa gọvanọ na steeti Sokoto n'aha pati ahụ ugbu a. Aisha Yusuf ekwupụtala si na o nwedịghị mgbe ya si na ọ gakwaghị azọ ọkwa ịbụ onye omeiwu ga-anọchite anya ndị Abuja. Onye na-ekwu nke ahụ na ọwụde ashe ka onye ihe tụrụ odo ekwe anya ugbu a. Nke a ka nwaanyị a na-ekwufu dawoo. Eziokwu anyị eritela uru na ya bụ ego mkpọnye aka mmanụ ahụ ewepụrụ. Onye na-ekwu nke aka na chi steeti Kwara bụ Abdulrazak ọ sịrị na ego mkpọnye aka mmanụ ahụ ewepụrụ ugbu a na anyị eritela uru. Awọrọla m mgbọ nke atụrụ Naijiria, ya bụ agbara Naijiria mgbọ kpum mụnwawo onyeisi ala wọrọ ya iji bụrụ onyeisi ala ka m hụ na ihe ga-aga aga. Nke a ka Tinubu na-ekwu. Onyeisi ala Bola Tinubu nọ na-ekwupụta ya sị na ọ bụrụ na ọ bụghị ya bụ ego mkpọnye aka mmanụ patrolu a bụ nke wepụrụ na Naijiria mma ego akọla Naijiria, ego gara akọ Naijiria. Nsogbu ụwa hakwa ka ukwu nkụ. Ọ dị mma, ndị uwe ojii anwụchiela onye a na-enye enyo maka ọnwụ mmadụ abụọ bụkwanụ ndị uwe ojii egburu na steeti Osun. Ndị uwe ojii agụgbaala ha ugbu a ndị a na-enye enyo na ọ bụ ha kpatara ya bụ ogbugbu egburu ndị a mmadụ abụọ bụ ndị uwe ojii. Ndị ọrụ ubi na-ebezi anya m anya m o. Ya bụ na ndị ọrụ ubi ugbu a na-ebezi akwa n'ihi na ndị otu ọlụ ọgbalaga eleela ihe ha nwere laa n'iyi. Ya bụ epekele ala ruchara asatọ ha rụrụ ọrụ laa n'iyi na steeti Plateau. Ha na-ebezi akwa ugbu a. Mmadụ anọ anwụọla ebe mmadụ iri nwetara ihe mmerụ ahụ na ihe mberede okporo ụzọ dapụtaranụ na steeti Osun ebe a nọrọ nwee nkụrịta ngụ nke ya bụ nkwarịta ụgbọala. Ikpe na-ezighi ezi na-aga n'ihu n'obodo Naijiria. Nke a ka otu onye na-agụ egwu ọsịsọ ọsịsọ sitere na Britain na-ekwu bụkwanụ skipta na-ekwu nke ugbu a. Ike na Naijiria na ikpe na-ezighi ezi ka na-ahụkarị n'aka nri na n'aka ekpe. Ọwụ ihe a na-ahụ ugbu a. Blanta gbasara okwu mgbarịta egbe ọnụ dapụtara nọ na ozi ọkụ.

enwela olileanya na aga ebelata ọnụ ego mmanụ patrol n'obodo Naịjirịa. Dịka a na-akọwa na ọnụ ego a na-ere mmanụ krudu na ọ gbatuola, o wepụla ego, yabụ na o wefụla ego, na enwere olileanya na mmanụ patrol gakwa ewefụkwa ego nke ya.

0: Ọ dị mma ndị a wee bụrụ ozi ndị nke ruterela m aka na mgbe ụtụtụ a na ya bụ akwụkwọ akụkọ ndị nke anyị hụrụ. Na Rose 101.9 abụọ ka ị na-ege ntị gị. Cheta na ị pụrụ ime ntụnye gị site na Facebook anyị bụ Rose 101.9 FM aba. Ebe ị pụkwara isi zibetara anyị ozi site na WhatsApp anyị. N'akara ekwentị abụọ 081-3355-9358. Ị pụkwara iji nke a kpọbata bụ nke a mkpọchapụrụ ugbu a bụ na 081-3355-9358 maọbụ nke a bụ 081-211-1. Onye nọ ebe ahụ? Hello.
1: William Kano. Onye nagara to nwe somebody nọ na PCC start for onnacha nwanne ya.
0: Ke ọ nọ afọ iri na anọ fuo, a bịa chọtazie dị ka afọ iri na asatọ rutechara.
1: Na PCC.
0: Nọ na Port Harcourt.
1: How many is gonna be? How many years? This is just gonna be. Anyway, they will come in there that Nigeria win justice. Why did they make that woman? Even somebody in a prison, they don't want to commit a crime. They give her only name with whom they see. Yeah, you bully career. Why did they make that woman? Nigerian. In fact, who knows? Maybe more with one of that prison now. Thank you.
0: Did my work on Anya Hagi?
1: William Kano.
0: William Kano, and they were Yagazir again. Nwokorobịa nọ na-ekwupụta na nwanne ya nwoke furu na afọ 2007 mgbe ọ na-afọ 14. Abịa chọtazie ya mgbe ọ na-eruola afọ 18, hụ ya na ụlọ mkpọrọ nke dị na Port Harcourt bụ ebe a hụrụ ya. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka n'ọnụ ụzọ ama. Hello.
2: Akọm Biafra.
0: Ya gaziere gị Maazị Apata Ukwue na-aṅa anyị.
2: Ọ dị mma, ọsọ mma, ana m ekele gị.
0: Nde wee kele ekwe m gị o.
2: Ezi ọzọ gị na redio, ọ dịka ọnụ ha. Oke, a na eji gị ọnụ n'ihe Tinubu na-ekwu. Ihe Tinubu na-ekwu na Naịjirịa na-eme dị mmụọ ifeọma, ma adịma mpụta na-ekwu okwu. Ya ka o tekwuru bat na emere Tuzdee mbọchị a, mana ya bụrụ na ụmụ ahịa onda eji nọ n'ime ọhịa naanụ prịnsịpal. Emechaa vidio prịnsịpal post post yesterday. Naanị Tinubu nwekwa ọnụ ikwuru ndị Naịjirịa dabere nke nka mee nke eme. Mụnwa na-akọwa na dat mmanụ otoru dị iche Naịjirịa. Yestepụ ọba nka ndịosu ndị nwụrụ agbakara ma na pozishọn ahụ ọba nka nwere ibite aka. Gisman sọrọ m ihu Germany kwuru dat na ọchịchị nchigbu dat na ikpe ziri ezi na ọ bụ ihe na-enweta na Naịjirịa. Ka ma da musician kwuru okwu ahụ kwuru o kwuru eziokwu. Si Tinubu resign na dat na ọ dịghị capable iche Naịjirịa. Ọnya Apatukwu na-ekwu.
0: Ọ dị mma, ndewo ya gaziri gị Maazị Apata Ukwu. Ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama. Halo.
3: Onye nke eku.
0: Ewu nwaanyị ọma Jizọs, ndewo.
3: Ndewo, ya gaziri gị.
0: Ya gaziri gị.
3: Ekelere m ụra dị iko n'atụ nye ụtụtụ ma kelekwa onye ọbụla nọ onye ọbụla nke eku zi. Onye ọbụla lere okwu anyị ụbọchị nke taa biko. Ihe m na-ekwu ọ gịnị? Obodo agwụla anyị ike Maazị Clinton. Ị hụrụ kaadị anyị na-eti every morning na-akpọbata na ee, ọ dịghị mfe. Ma anyịnwa na-etikwanụ ya na-akpọbata ndị anyị na ha ka ha mere anyị na ha mere ịba ya ha ahụ gada anyị, ọ dịghị mma. Lelee ụmụaka, ụmụ mpempe nwa. Heo Chineke maka orutebere ndị isi anyị, maka ọbụrụ na ọ nwere ofu ụmụ ha nọ dị a ma achụpụ akpọpụtala ha that day. Ebe Tinubu kara obi, ndị na-achị anyị kara obi, ndị APC kara obi, ọ wụrụ 2027 ọ problem unu. Ha jụọla onwe ha onye ji ndụ ha. Ọ ha ji aka ha jiri ndụ ha ka ọ Chineke ji ndụ ha. Ụmụ ahụ nye ha na-eko onye ji ya, onye na-akpọchi ha n'ụra, onye na-eme ka ha kwuo okwu. Ha were otu ahụ, hapụ ụmụaka na ebe ahụ, ha na-ata ahụ na-agwa ọnụ mmiri asụ, anya mmiri akwa eju ha anya ma ndị azụzụ na-ele ma ndị onye bara ahụ ha ọgbachi nkịtị anya na-ele ụwa na-ele ha n'otu n'otu ụmụaka ụkwụ ụmụ Chineke a na-ejikwa ụmụaka egwu egwu maka oke mmụọ a obi adịkwa anya m n'ebe obodo a nọ onye nwere ntị ya ọnụ ndị na-achị anyị do the needful unu ga-akpọta ahụ na-ejikwa agaga mee negoshieti ma ọ gị meekwa nke a mee nke a unu ga-akpọpụta ụmụaka ahụ na nne na nna nwụrụ ha ọkwa nne na nna m ji onye ọbụla 9 months
4: Thank you very much. Nke a bụ ihe ọ na-agwa anyị mgbe niile ọkwa onye ọ gwara okwe ihe niile ọ na-agwa onwe nke anyị na-ekweta maka na onwebeghị nke anyị hụrụ n'anya kwanye gọvanọ Anambra steeti ya were ihe nwayọ n'ihi na oge ọ chụrụ nta nkwado nke ya oge ọ bara n'ọkwa gọvanọ o nweghị onye manyere ihe na ọ ga-aga kwụwa milions bilions a ọ na-akpa ahụ ugbu a na iji wee gawa posta maọbụ iji wee mee kampen ka ihe o ji awụrụ onye gafere ya mechie ụzọ ihe ndị a niile adịkwa anụ mma lee ka esi otu anụ a na-ekwu okwu n'obodo a na na-atọrọ atọrọ ụmụazị ga-adọta egosi ihe a na fesbuk maọbụ ebe ọbụla na ihe onyonyo ị ga-ahụ ebe a chọzịrị ụmụazị ndị ahụ akpa na-adị ebe niile ụmụ nwaanyị a na-ebegburu onwe ha na-akwa ihe ndị a adịkwa anụ mma gwanụ Chinibu ya mee dị nispo kpata 27 ka ọ na-agba mbọ ya gbasi mbọ ya ike mana ọ maa ma ọ ga-achịkwa ugbo 27 ahụ ọwụwa ya nwa ji ndụ ya ọ Chineke ji ndụ ya gịrị nụ mma
0: ndewo ya gasịrị gị nụ otu onye mụtara nwa ya agwọ ya chi ji ndụ alo ụtụtụ ọma ya gaziri gị ngọ adị m mma bụ Jehova Weze
5: ụmụaka n'ebe agụla mmadụ ike agụla mmadụ ike ụmụaka ndị achọdụ ịma turubụbi ha ọkọkọrọba gị ọkọrọba tuo onye ha ga na-anọ Ha ga-akpọpụta n'ụmụaka. Ihe ka adịkwa n'ọma. Iwu Chineke ga-adakwasịkwa ndị a n'isi o. Ha ga-akpọkọta ụmụaka. Ma gọvanọ onye ọba mama ihe ọ na-ebe a na-eme. Gọvanọ onye ọba enweghị ihe ọ na-ebe a na-eme. O kwesịrị protect ya, steeti ya. Adịghị m ihe tụrụ mgbe sara sara mekpọ ya ha. Gọvanọ onye ọba kwesịrị protect steeti ya. Dịrị ụmụaka. Nke dị ka ife otiri APC. Dịrị Dekman ekwuola ya. Onye mara onye na-aṅụ ju mmiri ara mmiri afọ ya bụ ihu ebisi ga vootu onye PC akwa mefie onye ọbụla jide TV gosi ela ndụ enwere m PVC tọma na aba mba I have my PVC mefie bụ Nigeria Police ndị a na-achị ọpụtụ APC anyị na ara ha abụọ mefie anyị ga-amazi mgbe na buke nwoke
0: ndewo ọdịmma ndewo ngọ alo ụtụtụ ọma ya gaziere gị dede anyị Emmanuel.
6: Yes, e ji akpọ m Emmanuel Nwafu Ojileje Mmanụ maka ndị na-amaghị onye
0: mma. Absolutely, ma.
6: Ka esi metụ ya ọnụ mbụ gbasara nwatakịrị mfuru atọ 40 years aga achọtala ụlọ ebe naanị ya.
0: Ụlọ mkpọrọ dịka afọ 18 gasịchara.
6: Chineke emeela achọtala bụ ụlọ igburu ya ọlụ ofuola. Alaka bụ nke ahụ mgbe ego pụtara ọnọdụ nwaanyị si mekwuo mbụ gbasara okwetụpụrụ ndị mmadụ ndị gba ndị awa bụ ihe ndị bara adaba ka ndị mmadụ tụkpa ahụ okwetụpụrụ ebe ndị a nwụsịala bụ osisi okwetụpụ onye ọbụla tụkpa mara ọtụkpa ahụ na-agbala okporo ụzọ bụ ha si mekwuo ọma mere
0: ndewo ya mere gị nụ nwanne m nwoke nke onye a nwanne ya furu efu nọ na-akọwa na papa na mama ya nwụọla ha bụ n'ihi nwanne ha nwoke ahụ furu nụ n'otu afọ ahụ kwa o furu na ọ na-afọ 14 fuo amaghị ebe ọ gawara achọ ya ma n'ụlọ uwe ojii ma n'ụlọ ọgwụ ma n'ụlọ mkpọrọ ahụghị ya chọkata ya papa na mama were n'ihe mgbu nke ahụ ịma na otu obi ndị nne na obi ndị nna si adị obi agbafuo ha nwụọ afọ 17 eruzie abịa kpọwa ya si ya bịa o nwere otu onye anyị hụrụ n'ụlọ mkpọrọ dị na Port Harcourt bịa lie ọ bụ nwanne gị a sị na ị bịa na a ga-atọhapụ ya bụzi mgbe o jizi zoro njem gawazie ihe ọhụrụ ebe ahụ eju ya anya. Hello.
7: Nwanne ya obeda ya ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị o.
7: Ah, gị na MCAA ji ga-achọ trọbụ.
0: MCAA Mokoma.
7: Ya dịrị gị na mma.
0: Ise o, ya dịkwara gị nụ?
7: Akwụ ise na-adọkara akwụkwọ maka good luck ịzọ ọchịchị na-adọkara akwụkwọ dịbatara.
0: Ọ bụ ndị nke nwe ike.
7: Ndị nke nwe ike dọkara ya. Ebe nọ na ndị nke ya nwa nabatara ndị nke nwe ike adọka ya. Ihe mere nọ bụ ya bụ na good luck Jonathan na n'olu ndị mmadụ ndị hụrụ ya n'anya. Maka na mgbe ahụ ọ chịrị na nke mgbe ọ gbalịrị anyị tụkwara na ya. Ma mgbe ọ pụrụ apụ, o nwere ihe okwere ekwere gbatuo karịa iwufu ọbara. Olee ihe mejiri ya obi eji kwenye were iji PDP aga azọ ọkwa onye isi ala? Ọ maa na ọ bụ amaghị eme. Otu a ndị nke nwike dọkara akwa ya were ya mụrụ ihe. Ya sịkwanụ na ọ bụ ya mma ịgawa. Nsogbu adịghị ya dụ. Ọzọ abụrụ ụmụ nwanyị ndị na-ebe akwa ndị atụrụ atụrụ Maazị Clinton. Ị hụrụ obodo Naịjirịa nọ n'ime ya. Agaghị m ekwu okwu ọjọọ onye onye ọbụla kama ihe onye metara ka onye a ga-eji akwụ ya ụgwọ. A bịa sị na e nwere nchekwa n'obodo Naịjirịa, ụdịrị nchekwa a ga-enwe a na-atụrụ ndị mmadụ, nke bụ na a ga-atụrụ kwa mmadụ hapụ onye ahụ ya anọwo ebe ahụ na-ata ahụhụ. Lelu ihe nwaanyị ji ọnụ ya na-ekwu vidio kwa ya wepụta. Anaghị eri ezigbo nri, anọ n'ime ọhịa. O nweghị gbamgbam kpuchitere ha n'elu. Ya bụrụ na ọ bụ nwa ụgbọ mụrụ n'afọ ya, o nwere ike ịgba nkịtị nwatakịrị ahụ na-ata ahụhụ dị otu ahụ. Kama ihe m na-agwa ha bụ na obodo Naịjirịa, o nweghị ihe ga-eme n'ụwa mmadụ aghara ahapụ ịghọta mkpụrụ ọkụ. Tinubu mara ihe ị ga-eme Naịjirịa. Ya bụ na ihe nọ na Naịjirịa karịala gị Tinubu, uche ahụtara m na ọ karịala gị. Ọ ka mma afọ ọzọ na-abịanụ, jiri nwayọ laghachi n'obodo gị ka ndị nwere ike mara ihe a ga-eji chịa Naịjirịa ya dị mma chịa Naịjirịa. Maazị Clinton na ndị ọzọ si ọnụ.
0: MCAA ndewo, ụlọ ọrụ rozu hụkwara gị n'anya nke ukwuu, ndewo. Onye na-akụ aka n'ụzọ anyị, halo. Mọmi B, bọla chi.
8: N'isi nwa obida.
0: Mọmi B, ọ dịrịla gị na mma ịnụ?
8: Ọ dịrịla gị na mma dede, dị otu ede.
0: Adị m mma o.
8: Olu ụda adaga nke.
0: Ndewo.
8: Adịrịla mma o.
0: Ise o.
8: Nke m si na-eti ihe ọnụ bụ. Ọ ga-agba m anya m ya ma ndị anọ adịghị ekwu okwu asị obodo enwela nchekwa a ga-enwe nchekwa a ga-emekwa ka a ga-emekwa gị nna anyị ukwu ya ga-aba a na ga-ekwu okwu ya ụmụtakịrị ndị a atọ anọ n'ọcha ụmụ na-adịghị ụkọ aha wa aha ụmụ 2 years ụmụ 1 year and ndị akpọ mami ụmụ mami na dadi ọ anọta n'ọhịa mmiri dị anawe ntada atawe ụmụ dị achawe amanụ na eriela ma adịghị erie anọkwa ka ya children's day amanụ ọ bụghị ofichi anyị ọ bụghị ụmụ ndị a
0: ndị nọ n'ime ọhịa
8: Chineke
0: agabiga ihe ụfụ
8: ọ dịghị metụtụela ahụ ọ dịghị metụtụela ahụ mmiri agabiga ahụ ahụ ọ anọ ọ na n'amawe fuo agaga achọta ya mmadụ efuo agaga achọta ya agaghị ekwu okwu ya n'ama efuo achọ ya achọta ide achọta ya onugwa na tinubu n'osi ya na ọchịchị ya na-achị anyị otu ya ma ọ dị mma na ọ bụ chineke na ọ nọ n'aka ya ma anya mmiri akwado agba ma mebi na ụmụ ndị a n'ihi na ụmụ ndị a kwado nwahụ agawa ebu n'oge n'ihi oge n'ihi n'ogwe mgbere gasịrị ụmụ kewe nọ n'elu elu na-akpọ ebe ebe oyoyo oyoyo wa ndị ka na-anọsi ụmụ ndị a na ọ da-ata ahụhụ ya chineke na-eme
0: ọ dị mma ndewo mami bi ndewo nụ ndewo ọ bụ ezigbo ihe anya mmiri akwa ọ bụ onye ka anyị meghere ọnụ ụzọ ama anyị na mgbe ụtụtụ ọzọ halo ya gaziere gị nụ na papa ukwu onye ọwụ emeọnụ igbo ndewo
9: Hello, Tim, how about?
0: Adam, mama,
9: oh. You're born one, you're born one.
0: Okay,
9: yeah. Okay, okay. Okay, okay. I'm curious, after you met my mama, tell them number, you're born a phone call. Number, you're born a call. mecha.
0: Amapa manka oge, wele isi o, manaka mlewa anya.
9: Okay, I could say good this morning. I could go good this morning. I didn't get him to ta. No one did my ta. I went to woman over there last. No one on line. You tell her, hello, Makana. Rubu. A lot of now I'm bringing out my little amount of money. I'm not last. I'm not a lot of care good. I'm not creating a mother. No, cheer, not them. A little boy, a little boy, 3 years ago, a little boy, a little homo on your onion. Ana ba jin ego ana emi elu ana ebu ndi mmadu ga ebu oko ni pelu ba ba de made dura ma ni sho bu solo ta mbu bu o ga de ma come on that man se bu ara sina ma o won se bu to ni APC so that ma ga ba gani di ma ugo ko o to de o to de ga mbu bi o ye fu tu la ha cha o ye fu tu la ha ma sta ko ndewo ishika
0: ma ndewo ya ga sirege no abu onye na ebe ahụ na-akụ aka n'ọnụ ụzọ ama
10: dinkin wọbida
0: dikin
10: enyi m okoro otu
0: adị m mma kedu maka gị e
10: enyi m oke adị mma o
0: ndewo
10: asụmụwa makwara gị enyi m oke
0: amio ya makwara gị nụ
10: ndewo
0: gaa n'ihu
10: eke m ikwu okwu banyere onye anụ afọ iri na anọ befuo ọbịa chọta mgbara ọ nọ n'afọ iri na asịrị ofuru tira fire na afire la se ambo afire akon abo abo hono gwa to fufu a fufu a di me ko ma da la abo hen buru nia bu kwa na ya ni hina anya ma ko ma

0: la ambassador mwana nne na nna oba bata nkende ike so they horse nne na nna nke me na boda so de Canada na onye obula nke no lo mporo nde ko onye opache abachira ga ahu ilu lala anyo ozo ya buru ihe nke yo kwose da to buru no ni me mpulo mporo nke mehe me kere ga bu na ga ro buru no lo mporo nke mehe mana la nke oma lo bo choga ko po lo mporo ahu igi fese amami pe nke nde ra ga lo bo chipe so me se meti on la moto tua onye ba buru ha buru mu anya ne ti mu bi dai
1: papuku
0: na chi kota ana me ko kusuga kine ke ke bile ligwe me na nyebre o muta kra no ni moje
1: ko hapo aka
0: ne na na hanina anya ma hene la na hala ga de ko ko de kanka asu ya ma na ge me ni mo ko
1: ise ya ma kwara ge me no la de wo dikin dikin abonye no bula ka hello
2: ma ji kre se na so ma
1: o to to ma nye gi ke ki mere
2: ma o ti ma na ko
1: ti o ma ti o ma de wo ga ni hu
2: I'm not sure if you're going to be able to do it. Uma ta kare ngara si si a wobiri ngo bule ku bele ubiri ngo ri ka ba wonye aw chine ke mera ni bele do do kra ngin ba ku ken tin diko chine ke goze gura nda wa o
1: de ma ya goze ku ge no la o ndewo adema no to aka ho ahoro mo ozigi ndewo abuchi ya gazire ge no

akpatala n'oge nnọkọ ụmụaka na ụbọchị nke taa, ya mere ụmụaka m niile, unu bịa ka anyị nọrọ ya na ya bụ oge ihe omume nnọkọ ụmụaka. N'agbanyeghị ihe ọ bụla ị na-eme, ya bụrụgodị na ezinyere gị ozi, ọ gaghị egbochi gị ka ị ghara isonyere anyị. Maka gịnị? Ọ bụrụ na gị a na-alụ ọlụ, ezinyere gị maka ịlụ, gị gaa n'iru were ntị eme gịnị na egekwa ya bụ redio ka ụmụ ike na-eme gịnị na agapụ agapụ. Ya mere m ji na-asị ndị nne na nna anyị, ịkọ na okwe nọkọ ụmụntakịrị mbịakute m, ahụ Jizọs kwuru gwa ndị nne na nna anyị ha hapụ na ụmụntakịrị kwenụ ka ha bịakute bịakute n'anyị. Ọ dị mma dị ka anyị na-azọba ụkwụ ugbu a, ụmụntakịrị niile ejimaka na ịnọzierela nke ọma maka ya bụ ihe omume nnọkọ ụmụaka, dịka anyị na-azọbatala okwu n'ime ya. N'ebe ọbụla isitere ugbu a, mgba batawa batawa n'ọnụ ụzọ ama emeghela. Ịma ihe anyị ga-eleba anya n'ime ya taa? Sị m gwa gị ihe anyị ga-eleba anya n'ime ya taa, nwatakịrị n'ebe ahụ na-ege ntị. Gịnị nwere ike ime ka ị ghara ịrụ ọrụ ekenyere gị n'ụlọ dịka nwatakịrị? Eleme anya, o nwere ihe mama sị gị mee, ya sị gị mee ihe a, ya lọta, imebeghị ya dịka nwatakịrị. Mgbe ahụ na imebeghị ya, ọ ga-eme iwe wee mama maọbụ iwe wee papa, ya sị na ya o dinyere gị ozi, onweghị nke ị mere, ọ gwara gị ihe ị ga-eme, onweghị nke ị ga-eme. Mana achọrọ m ịjụ ajụjụ. Ọtụtụ mgbe ihe a na-emekarị n'ebe anyị nọ dịka ụmụaka, ya bụ na ekenye anyị ihe anyị ga-eme, anyị agaghị eme, anyị ga-ahapụkwa ya. Mama chọwa ịlọtaghachi, mgbe ahụ ka anyị ga-eji bịa cheta ya, maọbụ cheta ya mgbe papa chọrọ ịlọtaghachi. Anya sị dadị, ọ bụ eziokwu? Ị na-aghọta? Gịnị nwere ike ime ka ị ghara ịrụ ọrụ ekenyere gị n'ụlọ dịka nwatakịrị? Gịnị nwere ike ime? Bịa gwa m ugbu a, bịa gwa m. N'ihi na ọtụtụ ndị nne na-ewezi iwe n'ebe ụmụ anyị nọ, ọtụtụ ndị nna na-ewezi iwe na ọ bụ ha kenye anyị ọrụ, si anyị rụọ dịka ụmụntakịrị, na anya nakwa ga-arụ ya, anya hapụ ya. Mgbe anyị ga-echeta ya bụ mgbe ha bịara lọduo. Ụfọdụ ha sị na ha jụọkwala unu, ha jụọkwala ụfọdụ ụmụntakịrị anyị, o nweghị isi ihe anyị na-ekwu maka ya. Ya mere a sị m ka m bịa gwa ụmụ m, m ga-eji aka m ugbu a kpọọ ụmụ m oku, jụọ ha ka ha jiri nwayọ gwa m, unu gwa m, aga m agwa mama, agakwa m agwa papa, mana unu gaa n'ihu na-enupukwu isi, ama aga gwa mama ya etie anyị ihe, ịkọtala ya tie anyị ụtarị. Ya mere biko bịa gwa m nọ, ka anyị mata ihe ahụ nwere ike ime ka ị ghara ịrụ ọrụ e dinyere gị n'ụlọ sị gị rụọ. Akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 0813 355 9358. Maọbụ 0812 011 1019. Gị nwata mgbabatawa, ata ka ị bịa gwa m ihe ahụ nwere ike ime ka ị ghara ịrụ ọrụ ekenyere gị ịrụ n'ụlọ.

Halo, kedua mata kiri nih bang. Halo. Kan hapola banyak ke ibu tak hacin lo lah. Abu gin no kuma kakanya no ni liya di kam juhira na rokwa gini na nabiko ka inyere umama kaka hasunyira anyi na ya bu iho muma o gin no kuma na nanoko maka ọtụtụ ihe mmụta dị n'ime ya ka mmara nwatakịrị onye nke na-esonyere ma nke ọ ga-aga halo nke hapụkwala biko gbalị aka gbaghachi e mere ndị nne na nna anyị nyere n'ụwa m aka n'inye ha ekwentị ka ha nwee ike sonyere anyị na oge nnọkọ ụmụaka na mgbe ụtụtụ a sitekwa na m gwara gị na ọ bụrụ na ihe ọma na-amasị gị nke ukwuu na ị pụrụ ịkwado nnọkọ ụmụaka ka ministri anyị na-aga the permanent site

0: ọ bụ onye nọ ebe ahụ na-akụ aka. Halo, halo, Chimaka hapụ ọkwala mkpali aka ịkpọtaghachi. Ụmụaka enyi Jizọs bịawa nọ na ọnụ ụzọ ama wee uwe, n'agbanyeghị na ikuku na-enyetụ anyị nsogbu, mana ọ ganụghị egbochi anyị ịga na-aga n'ihu na-agbanụ mbọ. Ọ dabata anyị aga n'iru were ọkpụkpọ okwu gị. Halo, ịbọla chi? Ụtụtụ ọma. Onye m na n'olu ya bụ olu nwatakịrị. Mgbagwa anyị aha gị n'ebe isi na-akpọ. Promise sitere obi ọhịa, ya gaziere gị, nụla promise. Ndewo. Mgbaga n'ihu.
1: Ihe mere ụmụaka ji ha na-eme ya gwa ha tupu mgbe ahụ kwanụkwa alọtawa. O mebie mgbe ozugbo ahụ na ọkwanụkwa zitere ozi abụọ. Ndị enyi abịa, egwuregwu arịwazi ibe ya elu. A ga-egwudezi egwuregwu a, a ga-ezuezie mgbe taịmụ mma ọkwanụkwa ji alọta. A ga-ezie n'ozi ihe ahụ asị ha
0: mee. Ahụla m, ejidela m ebe ahụ ugbu a. Ọkwawụ ihe na-eme ya, ha ga-egwu egwuregwu ha na ndị enyi ha.
1: Kasị o nwere bido mmiri ya, mma m bata. Ya jụọ nye nji mmebe ya nke m, onye ọkụrụ m dadị.
0: Ya
1: wuru ozugbo a na-apụ ndị enyi m aja jee egwugide egwuregwu.
0: Mana ugbu a ị na-emezi n'ihe a sị gị mee, ka ị na-echezi ọkwa ya?
1: Ụba kemgbe ọ kụchara m ya, na na-erute dozi ọzọ.
0: Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị, nụla. Ndewo, promise. Promise si na ihe ya ma hụrụ maka ụmụaka ibe anyị bụ na nnezi ya gị ozi, gwa gị ihe ị ga-eme. Ndị enyi abịazie gị na ha na-egwuzi egwuregwu, gị chefuo ihe ahụ a sịrị gị mee. Ya mere ụmụntakịrị ibe m, bata nụ bịa gwa m ma ọ bụ eziokwu. Akara ekwentị ahụ ka bụkwa 0133356578, maọbụ gị kpọ nke abụ 0123211199. Ọ bụ onye na-akụ aka. Halo, nke ha anya naanị ihe ị na-ekwu biko.

megide ka nwantakịrị ichefu ọlụ asị gị lụọ n'ụlọ ihe mama kenyere gị ịlụ. Ma o nwere ụfọdụ a ga-abụ mama ma ọ papa pụwa asị ha saa efere, asị o na ha ga-asa ya bụ efere. Mama gacha maọbụ papa gacha lọta, ya hụkwa na efere ahụ akasabeghị, e nwere ike mgbe ahụ ị hụrụ mama n'ọnụ ụzọ ama ma ọkwanụ papa ka ọ na-alọta gị, ka ị ga-echetazi efere ahụ asị gị ga-asa, gị bịazie bido mgbe ahụ na-akpapụtasị ya ka ị nwee ike sawa ya. O nwere ike etie gị ihe maka gịnị ịnụpụrụ isi na ihe asị gị mee, n'ihe nna sị gị mee maọbụ nne sị gị mee, ịnụpụrụ isi dịka nwatakịrị. Ya mere, edinye gị ọlụ ọbụla, gbalịa ka ime gịnị, ka ị rụọ ya n'oge dịka nwatakịrị. Anyị ka na-aga n'ihu eche mata ihe nwere ike ime nwata ahapụ ihe ekenyere ya n'ụlọ ịlụ. Ọ bụ egwuregwu ka ọ na o nwere ihe ọzọ nwere ike ime nwata a ghara ịrụ ọrụ asị ya rụọ n'ụlọ? Bata ka ị bịa gwa anyị ugbu a. Otu n'ime ụmụntakịrị ọsị ọ bụ promise, ọsị na ọ bụ enyi ndị nke ga-abịakwute gị ụrị, sị gị ka unu gwuo egwuregwu n'ime ya, ga ichefu ihe ha si ka unu mee dịka nwatakịrị. Enwere ike agwara gị ka inye ụmụntakịrị maọbụ inye ụmụnne gị erimeri, ka ị hapụ ya na-egwuri egwuregwu. Nwanne gị nke obere nwekwara ike nọrọ ya bụrụ na agụrụ agụwala ya, mana asị gị nye ha ihe oriri, gị hapụ inye ha ihe oriri. Kemgbe ụtụtụ

0: ka ahụkọ dị Father Abraham. Anyị alọtaghachila ugbu a, bịa ka anyị gaa n'ihu n'oge nnọkọ ụmụaka. Gịnị nwere ike ime nwata echefu ọrụ ezinyere ya ịrụ na ezinụlọ? Halo, ịbatala o. Halo, Chineke m, ụdị nwa m na-ekwu dịka ụdị na ọ bụ onye ọzọ na-ekwu, biko ịkpọbata gị gaa n'iru tinye ntị. Halo, kedu ka ị mere ụtụtụ ọma nye gị?
1: Adị mma.
0: Ndewo. Aha gị n'ebe isi na-akpọ?
1: Aha m bụ Ambles Ọmọmibi. M na-akpọ na steeti Abia steeti na Aba Obingwa, local government area.
0: Ndewo, i sitere Obingwa na-akpọ? Ndewo, ya gaziere gị nụ. Ngwa gaa n'ihu, gwa anyị ihe nwere ike ime nwatakịrị ga-eji chefuo ma ọ bụ ghara ime ihe ezinyere ya ime n'ụlọ.
1: Ọmụ ụfọdụ, ọ bụ egwuregwu. Adịghị nwatakịrị nwụrụ karịa egwuregwu n'anya.
0: Ọmụ ụfọdụ,
1: ọ bụ ngara nga dị nwa ọgwụgwọ bizinesi.
0: Ya bụ, ị na-ekwu na ụmụntakịrị na-enwe umengwụ? Ihe mere nụ ha jiri chefuo ihe a sị ha lụọ? Ndewo, ya gaziere gị nụ. Ndewo, kelechara anyị mama na nnukwu anyị maka m kwụfụrụ gị aka. I'm blessed. Ndewo. Bụ ụfọdụ n'ime ụmụaka anyị ekenye anyị ọrụ, anyị na-enwe ume mbụ ịrụ ihe ahụ ekenyere anyị. Anyị ga-achọ ịrụ ya maka ugbo na agwa anyị. Ma nwatakịrị ka tụrụ anya sị na o kwesịrị ibili gbaga mee ihe. Alo, ị batala onye n'ebe ahụ na-akwa aka? Ọ dị maka m nwere onye ọzọ ugbu a. Halo.

0: ebidola ihe abụọ aka nke mbụ bụ na edinye nwatakịrị n'oge ahụ. Ndị enyi ga-arara ya ha egwuwezi egwuregwu. Ọzọkwa bụrụ na ụmụntakịrị m na-enwe umengwụ. Ọ dị mma ụmụntakịrị babatawanụ batawanụ. Unu bịa kọọrọ m otu ihe a siri dị na-eme gbasara ya bụ umengwụ a n'ebe ụmụntakịrị anyị nọ. Mana chetakwa na okwu anyị gbagidere ụkwụ ihe nwere ike ime nwata ga-eji hapụ ọrụ e kenyere ya ịrụ n'ụlọ. Ya bụrụ na onye ahụ agaghị arụ ya, ị ga-anọrọ hapụ ya o rue mgbe papa maọbụ mama ga-abata. Ibe chetazie na ị ga-aga elu ihe ahụ ezinyere gị elu. Akara ekwentị ahụ ọzọ ka bụ 081-3355-9385. Maọbụ gị were nke a kpọbata bụ 081-0111-119 bụ akara ekwentị ị ga-eji ime gịnị sonyere anyị na ya bụ oge ihe omume. Bata ka anyị na gị abụọ nọrọ ya na Rose 101.9 na ba. Kedu nwatakịrị n'ebe ahụ na-akọ aka ịbọla chi? Halo.
1: Halo.
0: Kedu ka ị mere? Ụtụtụ ọma. Aha gị na-ebi ikwu.
1: Aha m bụ Joyce. Esi m na Ogbonhill na-akpọ.
0: Joyce?
1: Eh?
0: Ndewo ya gaziere gị. N'isi n'isi ọwa ebe ụlọ Ogbonhill? Ndewo. Mgbaga n'ihu, kedu ihe nwere ike ime nwatakịrị echefuo maọbụ ghara ịlụ ọrụ e kenyere ya ịlụ n'ụlọ?
1: Ejila ha nne kpọrọ ha. Ejila ha ezinụlọ kpọrọ ha. Ọ bụ naanị ile TV n'ama.
0: Ya bụ na nwata dị otu a o nweghị ihe o ji ihe ezinụlọ kpọrọ. Ihe o ji kpọrọ ihe bụ nke onwe ya ile anya.
1: Na TV maọbụ fon.
0: Ọ dị mma, ọ dị mma. Ndewo. Mana gị nwa, ọkwa ị na-alụkwa ọrụ ezinyere gị ịnụ n'ụlọ? Jisi ike nụla. Ndewo, ka anyị kụpụrụ gị aka. Ndewo Joyce, Joyce. Ya bụ na ọtụtụ n'ime ụmụ anyị ekenye anyị ihe anyị ga-arụ. Anyị agaghị eji ihe ekenyere anyị maọbụ ọrụ ezinụlọ were kpọrọ ihe. Ihe anyị ga-eji kpọrọ ihe bụ ka anyị gaa lee TV, anyị gaa lee ihe onyonyo. Anyị lechaa ya, anyị chefuo ọrụ ezinyere anyị ịlụ na ezinụlọ. Ụmụaka, ma ọkwa unu na ha ahụla ya? Ọkwa unu na ha ahụla ya? Ọ dị mma, gaa n'ihu. Ọtụtụ n'ime ha dị adị gbasara ihe nwere ike ime ka nwatakịrị akwara ịrụ ọrụ edinyere ya ịrụ n'ụlọ. Mama kenye gị ọrụ maọbụ papa ekenye gị ọrụ n'ụlọ, gị hapụ ya na-emezi ihe ọzọ. Ị ma na ọtụtụ ụmụntakịrị ga-ahapụ ụlọ ha ma ekenye ha ọrụ. Hapụ ụlọ ha kpara ụrị, amalite na-achọzi ha achọ. Ebee ka onye dị otu a gawara? Ọ gara ibu, ọ gara igwu egwuregwu. Hapụ ihe a si ya lụọ n'ụlọ. Ọ bụkwanụ gị na ọ lụrụ ihe agha si ya lụọ, ọ hapụrụ ya. Mgbe ụfọdụ uche obi ya ga-abụ ekenye ya ihe, ya ewere ya kenye nwata bụkwanụ onye nke ọ tụtara, si ya ngwa rụọ ya, ya hapụzie ya gawa igwu egwuregwu. Ọ bụ ihe ụfọdụ ụmụntakịrị anyị na-eme. Amaghị m iso n'ụmụntakịrị dị otu a. Bụ mama sị gị saa efere, ịhụ na mama apụla, gị gwa nwanne gị sị ya na mama sị gị sị ka ị saa efere ahụ, ebe ọkwa gị ka a gwara ihe a. Nwa dị otu a na-aghọ ụgha. Ọ bụrụ na mama ga-asị gị zaa usekwu maọbụ zaa mbara ezi, gị sị na ọ bụkwa gị ka a gwara, n'ihi na nwanne gị nwere ike ọ naghị ebe ahụ gị kwuo ya, gị sị na nwanne gị na mama ga-asị gị ka sị ka ọ zaa mbara ezi, ebe ọ bụ na ọ wụkwanụ gị nwa. Ị na-aghọ ụgha. Maka gịnị? Ilima anya ihe a Amblest kwuru sị nwatakịrị wu onye umengwụ. Uduka umengwụ a agwụla gị. Umengwụ abịala gị dịka nwatakịrị. Gbaa mbọ ka iwefu ya. Maka na umengwụ malite ugbu a na-eme gị dịka nwata. Amanụ m mgbe ọ ga-emeru gị. Ebe ọ bụ na ị nweghị ike emetali ụfọdụ ihe ndị nke nọ n'ụlọ asị gị mee. Saa efere, sụọ akwa, asị gị nyere mama aka ka o shipụta ihe, ịsụ ihe enweghị nke ị ga-enyeli aka. Amaghị m otu ị ga-eji hụta ịdụrụkọ ihe ndị dị otu a dịka nwata ịbụ. Ọ ga-adị nnọọ mma na ị ga-abụ onye ga na-erube isi n'okwu nna, n'okwu nne, n'isi na ị ga-eme ihe ọbụla sị gị mee. Ya bụ, mama sị gị mee ihe a, gị mee ya. Nke a sị gị emekwalanụ, gị mee gịnị, gị hapụ ihe dị otu ahụ. Mama nwere ike pụwa maọbụ papa pụwa, ya sị gị agakwala na nke ndị dị otu a. Maka ọ bụghị na ọ kpọrọ ha asị, o nwere ike ihe o ji sị gị agala ebe ahụ, ka ị ghara igwe egwuregwu woo ma ọ lọtala gị nwa emerụọla ahụ, gị kpọchie ekwentị gawa ebe ahụ. Ihe a sị gị mee, ị mebeghị ya. Halo,
2: halo,
0: kpalatatụ redio gị. O
2: Good morning, ma.
0: Anọdị m ihe ikwuru, esoro m bekee, anakwanụ m anụ bekee.
2: Ụtụtụ ọma.
0: Ndewo, kedu ka ị mere?
2: Adị m mma.
0: Aha gị na ebe isi na akpọ?
2: Aha m bụ Obasilov, esi m Abia steeti akpọ.
0: Mpaghara ebe ole na Abia?
2: Na Aba.
0: Na-eze. Mpaghara ebe na Aba? Aba buru di ibu.
2: Ma?
0: Aba buru ibu.
2: Anụmanụ ihe na-ekwu.
0: Obasieze, asị m gị na Aba buru ibu. Aba buru ibu.
2: Aba nke dị n'Abia steeti.
0: Abia steeti, Aba nke dị n'Abia steeti. Mgba nsogbu adịghị, ebe ọ bụ na ị matabeghị mpaghara ebe isi na-akpọta. Gaa n'ihu, kedu ihe nwere ike ime nwatakịrị ya hapụ ịrụ ọrụ ekenyere ya ịrụ n'ụlọ?
2: Ihe mere iji nwatakịrị ozi ya hapụ iri ihe ejiri ya bụ maka egwuregwu.
0: Egwuregwu. O nwere ihe ọzọ? Ya na isi ike.
2: Ma?
0: Isi ya na gịnị?
2: Egwuregwu ya na isi ike.
0: Egwuregwu ya na isi ike. Ngwa Ọbasi, gwa m, ị na-eme isi ike?
2: Bata na-eme, o metụkwala m mbụ. Nne m ziri m ozi ndị ọyị m abịa, megharịa m anya.
0: Mana ụkwụ ụbọchị ahụ a pịara gị ụtarị?
2: Echiri m eti eti.
0: Chineke mie, ị na-emekwa ya ọzọ?
2: Mba.
0: Mgba ka anya kụpụrụ gị aka, ịgbalịala ịnụ, gaa n'ihu na-erube isi. O ndewo. Ndewo Ọbasi Eze, kelechara m mama na papa. Ịnụla kụpụrụ gị aka. Ya bụ nwatakịrị na-eme isi ike, Ọbasi Eze kwupụtara na otu n'ime ihe so ya bụ nwata ime isi ike. N'ihi na o nwere ụmụntakịrị ndị nke ọ ga-abụ ekenye ihe ha ga-alụ, ihe ha ga na-ekwu n'obi ha bụ, kenye nwanne m, ikenyecha m ọkwa, ịlọdụ m emeela ya, gị were ma m ịlọta emebeghị m ya, gị wekwara. Ọ bụ igosipụta ọnọdụ isi ike, isi ike nke dị ha n'ime. Mana o nwere ndị nke ọ ga-abụ alọta ha, ma ọ bụrụ na ha emebeghị ihe dịnyere ha ime, ha agadịghị asị mama biko hapụwa, o echefuru ma ọ mama biko gbagharawanụ m, ịkọla. O nwekwara ụmụntakịrị ndị nke ọ ga-abụ kama ha ga-aga mee ihe ahụ ha ga-eme bụ nke edinyere ha ime, ha na-ehegharị. Mama site na mpio batawa, gị nwee site n'ọnụ ụzọ gbapụ, mama site n'ọnụ ụzọ bata, gị nwee site n'ebe ịgbafu. Nwatakịrị dị otu a, ya dị ka na-achụ ya ọsọ, mana ọ bụ ihe ahụ n'ime gị na-achụ gị ọsọ. Ị nwere ike na-agba ọsọ ahụ edinyere ọsọ ahụ n'ihi na ime gị ihe dịnyere gị ime, gị kpọbie ụkwụ, merụọ ahụ. I burukwala nsogbu butere mama, butere papa ka ha bịa gwọwakwa gị. Ị na-awọta, bụ nke na-ekwesịkwanụ gị ekwesị. Ya mere, ihe ọbụla e kenyere gị n'ụlọ iji gbanahụ nsogbu dị ka nwatakịrị, gaa n'ihu ka ị mee ya. Abụla onye ga-asị n'uche gị agaghị m eme ya, ma ọkwa na igwe egwuregwu gị chefuo ihe a sị gị mee. Ọ bụrụ na ị ga-egwu egwuregwu, igwe egwuregwu dị mma, ọ dị mma. Mana tupu gaa na-egwu egwuregwu, mee ihe a sị gị mee. Maka na ọ bụrụ na gị eme ihe a sị gị mee, ị na-egwu egwuregwu mama alọta ma ọ papa alọta, ị ga zitecha ya, ị nwekwara ohere ịlaghachi gbuwakwa egwuregwu ma ọ bụrụ na onweghị ihe ọzọ ga-adapụtanụ. Mana ọ bụrụ na ị mebeghị ya, mama alọta ma ọ papa alọta, gị nọrọkwa, n'ihi na ị matala na nsogbu adapụtala n'ihi na imebeghị ihe asị gị mee. Ị ga-ahapụ egwuregwu ahụ gbafuo. Ụfọdụ ụmụntakịrị ha bịa mgbe ahụ ha na-ehigharị ka mama ghara ịhụ ha, emechakwa ga-ahụkwa gị, ahụkwa gị etie gị ụtarị, etichakwa gị ụtarị, gị bukwara ahụ ụfụ ya. Ọ wụ gị ka ga-eti ya, maka na gịnị? Nke mbụ, imere isi ike, igeghị ntị, yinupụrụ isi. Nke ọzọ abụrụ na ndị enyi mere gịnị, duhere gị. Ọtụtụ ndị na-abụ enyi ha bịa n'ụlọ, ọtụtụ ụmụntakịrị ndị nke maara ihe na-abụ enyi ha bịa n'ụlọ sị, bịa ka anyị gwuo egwuregwu, kama ha ga-aga igwu egwuregwu a na-emebeghị ihe ahụ asị ha mee. Ha gwa enyi ha ahụ sị, biko nyere m aka. Enyi ahụ enyere ha aka, ha enwe ike mee ihe a, mechazie ya, mewazie ma ogwuwazie egwuregwu. Asị m na egwuregwu adịghị, ma egwuregwu dị mma, maka na mụnwa egwukwara m egwuregwu dị ka nwata. Ị na-awọta? Ehe. Ya bụ na ọtụtụ n'ime anyị, ọ bụrụ na enyi gị abịa mgbe asị gị mee ihe n'ụlọ, gị gwa enyi gị asị ya, nyere m aka ka m mee ihe. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ka gị na ya gwuo egwuregwu a nke ọ bịara ka unu gwuo, o nyere gị aka, unu mechaa ya, unu egwuwezie egwuregwu. Ma o nyekwara na gị aka, ya hapụnụ gị ka ime gịnị, imechaa ihe asị gị mee n'ụlọ. Ka m gaa zụrụtụ ahịa ime ụlọ, ana m alọtaghachi. Nọdị n'ebe ahụ, apụkwala na Rose 101.9 na Bandewo.
3: Abụ ekele Rose FM ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba bụ maka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke emume pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụnahụrụ obi. Ekele agbamakwụkwọ gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị. Nọmba 7 Oron Street aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM, maọbụkwa na ịkpọ akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153. Kọọ hịọwa ụbọchị Wednesday ọbụla ma ọkụ hala elekere 11 nke ụtụtụ. Bịa na nọmba 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a, maọkwa na gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153. Abụ ekele Rose FM.

ndị mara ama na n'ọgwụ mmasị na mma na okwukwe kwesịkwa na ịgba nnana gbumgbum gbamgbam.

Ọbụ ha ga-esi dị mkpa la ọbụ kwa mbịa otu a ma zụọra gị nwegwu anya niile a zụrọta ya. Anyị nzụrọtacha ya otu na akwụ naanị ya ka ọ na-azụ. Eziokwu Princess Glory Chinechere m na-asị m na WhatsApp bụ PDF ihe ị na-eme anyị taa. Asị PDF na m ewurela nnọọ na m ewurela egwu ke na ndị ọkụ merụcha ya ahụ like this. Lelelele ma gwa Princess Glory Chinechere m hetere ụmụ ule zọsụkwa egwu ka ọma imerụ ndị onwe ya ahụ. Eziokwu gbafuru Chineke egwu lọdị mọdụla. Ha masịkwara ekwesị mgbe ụmụ Chineke nwee mmeri ho ha. Abụdo ụtọ na ọ dịghị ụtọ dọbụ ho ha. Ndị ka anyị anya wuchie lọdọ taa o. Ọ bụdo otu nwe nnụmbụla anya wuchie lọdọla kịta o. Mgbe ahụ iji na-eme ịsụ ha lasa asụsụ ebe ka unu ma sụọ ka ebe ka anyị. Lele ma gwa ọ bụrụla asụsụ ebe ka unu nji amaghị mma. Ọ bụrụla asụsụ ebe ka unu nji atọ gị ụtọ. Lelelele bịawadịgboo la Rose FM 101.9 aba. Ọdịdị gị ebe ọdọ gị ịda akpọtụ nha na gboo a ma ọ bụ dịghị la Rose 101.9.